0: sakit na mo karon tungos bisyo ninyo, ako lang yung ika-advise ninyo, ayaw na mo sulod sa nakaraan. Ayaw na mo balik pas nakaraan. Ayaw na baliki ang nakaraan. Ipadayon ang imong nasugdan na karon mga kahigalaan. Tumarong pito-pito herbal capsule. Advice na ko sa inyo, aron makarecover mo, pito-pito herbal capsule. Mga bana nga naanagibati tungos bisyo, ayaw pawala sa paglaom. Dasig, ampos, Ginoo, o niinom mo pito-pito herbal capsule karon. Okay? O niya, parise da yun o pito-pito herbal Confirmex. Ayaw ko, inagwa mo'y kwarta. Nagsakit, mangani mo, nagpalit mo sa inom. Kinipakaha. Himuapod ang tanan nga makapalit ka o makaprovide kag pito-pito capsule o Confirmex aron makarecover ka. Basig ini kaulian ninyo, balik mo sa bisyo, bahala na gyud mo. Tambagan na ta mo ha. Ay mo pag ginahig ulo. Maayo magud nang mabdan tag katiguwang ay. Lain kayo tanaw na tong naong puno sa alkohol kay tong naong mga palangga mura naglapad. Mura naglungnik. Mura nag kining tungog sa tuba. Ano na, usahay atong ipong gipang tagip-tip na. Okay, so mga higala, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex. O saan is pinaka the best nga herbal mga palangga nga akong natilawan. So busa, unta ka mo inyo puning tilawan. Ha? Aron nga kamo maalibyuhan. Okay? So ato mos butika ka na di may gala mapalit ang ato mga produkto. O niya, sa mga bata, ayaw kalimot, Mimo Pro Plus para ninyo. So pagkanindot na ni Mimo Pro Plus. Oy, mga nagidad, 1 to 12 years old, oy, Mimo Pro Plus.
1: Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ Onyok,

morning, DJ Onyop ng Bayan. Buntag ko kinigisugdan sa pagsaysay ni ining akong gulong ng palad sa kinabuhi, DJ. Tawagan ako sa pangalang Angel. 33 years old. Nagpuyo ko, DJ Onyok. Dinhe sa Valencia City.

panakapamili na ako sa imong programa. Dito ko sa Cotabato. Kay taga dito ang akong bana DJ. Kay tagod lang sa pangalan Joshua. Naminyo ko, nag-edad pa lamang ako og 17 years old. Apan dinhi ko sugdan ang akong sugilanon. Aron kini masabdan mo ang tanan, DJ or Kuya Onyok ng bayan. Ang mga panghitabo.

0: kagwapa ni mo. Ako believe ko ni mo, Angel. Kay dili ka liwat sa imong mga iyaan. Nailabihan kayo ka mga chismoso o ka mga chismosa. Salamat, ma. Ako, manghinaot lang ko nga magmalipayon ka sa imong kahimtang karon. Gustuhon man sa imong papa ni mo ang pakasuhan ng maong lalaki. Apan kay kagustuhan man ni mo ang maong lalaki, wala may mahimo kung ikaw nahigugma ka na.
1: Salamat, ma.
0: Ay, pulos baya mo mga babae, no? Kinamanghuran ka. Ikaw lang ang naminyog sa'yo. 17 ka pa. Gustuhon man unta na mo ng imong papa nga pahuman ng kag-eskwela. Pero wa may mahimo. Kung maugod na ang imong gusto. Pero huwag manganak manggaling ka, ha, Angel. Hona-hona as makadaghan. Dili lalim ang mabuhi og anak. Dili lalim ang magbuhi og bata. Nasayod ko. Dili pa kakahibaw ni anang butanga. Muna ayaw yod, pailad ang imong bana o gamiton ka adlaw-adlaw kay basinon niya, ha, mga nakamugdaghan, lisod kayo ang panahon karon, Angel.
2: Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of haze.
1: Gusto na ko nga babae atong anak. Gusto sad na ko nga ang ikaduha lalaki. Para tagsita, lalaki imo, babae ako.
0: Gusto na ko nga liwat sa ko ang lalaki o liwat sa simo ang babae ni mo. Angel, isaad ko na ganin mo, Angel, nga dili o dili mausab kini nga akong pagbati din mo. Pinanggati ka kayo.

0: Ayan mo ba yoy, nakauyab ang kag babae nga gwapa bay? Unya, giminiwaan dahil na madritso.
1: Dili na matawag nga uyab, asawa na.
0: Malagi. Unya, sa may ato ron, dating gawi yapon.
1: Ikaw, basta kay muli na kong sayo.
0: Ah, bay! Magawasan ako sa kakis, bay!
2: Ah,
0: ikaw pulutan ah! Ay, kung ignag, ako rin hapon mo gastos pulutan.
1: Ako pa. Pwede bahala. Morgan na yung kwarta na ko. 200 rigid na.
0: Ah, okay na ni.
3: Bay, bay! Ano ka? Kara ipalit ang kinilaw.
4: Oo, oh, sige ba, kung ipala na ba eh.
0: Oo. Igay manakop ni Tagwandron. Sama ni si Joshua nga mo. Ari diris ba eh nga. Di mo magdalag manok.
1: Lisod ba igdakpon ng manok no? Sige na. Sige, yoyo di eh. Aro magsugod na ta.

0: the years are showing.
1: Daun sanas Angel. Gano man, ngadi man na mo kaon. Hoy, Angel!
2: Hoy!
1: Ay, basag da eh. Gano man gaaway silang Joshua. Di lang yung ko, pahibaloon nga. Ha, gikulato ng Joshua si Angel. Kaya na, makasuway ko sa nako.
3: Ayaw gamitan na imong pagkabuksingiro. Tiguwang ka na. Ay napag-apil-apil ana idro.
1: Anak na to na.
3: Wata kahibaw, gaaway ba na sila? Pero paminaw ko, tingali nagpaabot na si Yang Bana ng Joshua. Kaganina pa malintaon tuming lakaw. Tanawara. Hahatuan na tos barkada gainom na to. Daan ko palagi. Maupay! Naghatag perwisyo aning atong bahay, atong pamilya na to. Ako man unta gani ng kasuhan. O niya karon, human nga naplaster na sila. Mubalik na po sa siyang pagkabugoy-bugoy. Na, makasuway ko sa akong pinote na ko.
4: Dugay ko nagpaabot ni mo. Grabe naman sa Joshua. Dili ka makunuhuna na ako din sa bahay nga nagpaabot ng huwag ko ni mo. Undangan din ang bisya ni mo. Ah? O magsakit ka? Naabay mo mga barkada, muati man sa imo ha, di ba wala? Imo lang inumduman ni mo.

0: Ma nakaihaplas din ha, ma.
1: Ayaw na nahaplase. Kanang ingon anak nga klasis ba na, dili na naangayan nga haplasan pa. Hilot-hilot kas kabuhi. Ilim nondray katapat, ada.
2: Oh, tinood yun na. Hoy, dadong, ha? Ako maulit ko ni mo, ha? Ipagbuwag tagod mo ni Angel.
3: Ayaw ka na, buhata pa.
2: Kung di ka gusto buhaton ko na, kinahanglan, ha? Magbago ka na. Laliman kag 17 panimunigi, pamalayaan ang akong anak, presko pa kayo, dalagang dalaga. Samantalang ikaw, barumbado kay kagnaong, o niya, maging una anak ka dira. Ayaw paghinilas dira sa mong pamayo din, Jesuswa.
1: Wala pa bitaw mo'y anak.
0: Mandili mahimo. Maskin ngayon, ingon ana na siya. Buotan pa diyan na siya, ma.
1: Hoy! Ablihira ko ni mong otok ni mo. Diin na magibutang ni mong otok ni mo, ha? Ako, malagot ko ni mo, ikaw gin akong puspusan. Wala ka kabantay ang imong bana ni mo. Sige na lang inom. Sige na lang bisyo. Wa na trabaho. O ba na gusto rin mo mahimong bala ni mo? Ha? Gatinunto ka lang, Angel. Maayo pa. Ipalakaw na lang ka dito na lang ka magpuyo dito sa Dabaw.
0: Ma, ayaw ka na buhata. Dili ko gusto nga magbuwag minsuswa. Ako na istorya niya. Kanapanan ni mo baog mo na? Ha! Pila na kabuwan magtuig na. Wa pa ka mabuntes. Ah!

0: Oh, bantay ko. Sabot na to, ha, babe.
1: Lagi. Basta kay, ang ako lang yun hangyo ni mo. Ato-ato lagi niya. Sa amigad niya, maldita magad niya akong asawa na ko.
0: Unyo, kinsa mangad imong mahal ni mo, ha? Siya or ako?
1: Siyempre. Ikaw.
0: Babe, I love you. Mahal ti ka. Dilo ko gusto, babe, nga. Makilato-lato pa ka sa'yo, ha?
1: Ayaw ka, balaka. Wala na. Wala na nahitabo na mo.
0: Sige, promise ni mo, di ko na mabiyaan. Promise ba ni mo?
1: Promise.
0: I love you, babe.
1: I love you, so.
0: Sige. Utangan ta kag cellphone, ha? Sa sunod na yung motor.
1: Basta ka itong, kuan ha, mahalon nga cellphone?
0: Yes! Basta. Dinay ka magbinuang na ako, bantay ka. Basta, huwag di nagkakagwantay ng mga asawa niyo, biyain na.

0: Oh, ali na. Pagdali na diha, Angel. Hapon na, wa patay sudan. Mamalit pata dito, merkado.
1: Papadulong ako din na, ma.
0: Ay, kalangayan ng bata, ah. Ay, kaigang ba din his merkado? Oh, alina. Kadagag tao ang re. Oh, oy.
1: Ma, tansin nakita ni mama?
0: Barag. Tanawa, ali, ragod nga re. Ali, ragod.
1: Naansa ka, ma?
0: Tanawa. Barag. Si Joshua matingali na.
1: Asa ma?
0: Turo? May kaagbayng. Unsa ba na? Taas na gigbuho. Babae na or lalaki?
1: Panuway. Maudi ay tagdugay sa mauli dito sa bahay. Duulon ko.
0: Asam ta mukhaon, ha? Ah, bisan asa.
2: Hoy!
0: Oh, imong asawa.
1: Hoy! Kinsa na kao ba ni magdiswa? Kinsa na? Bayot na, ha? May uyab ka ng bayot, diswa?
3: Excuse me, no. Dili ko bayot.
1: Pagtarong, ha? Ayaw pa dako dakuha yung mong tingog di mo.
4: Dili sa bayot. Mura lang sa bayuti.
1: Ganun wa ka nagsabaan ako? Ha? Naadi ay magpakalalaki? Nga nakahil? Wow!
3: Dili lagi ko bayot.
1: Ayaw na pagpamakak. Imong naong ni mo, kita na nako. Si cellphone sa kumbana.
4: Nakita mo?
1: Yes! Dili ka kadinay na ako. Dugar ko naniid di mo tawana ka. Muli gipuli di mo na ako. Maas kayo, noong?
0: Hoy!
1: O tanawa ra? Milubad ng tingog ni mo, magpalaki-laki pagod ka. Sapon na kayo mo.
0: Wala ko labot. Excuse me, mas guwapa po ko ni mo.
1: Hoy! Ikaw, guwapa ka, pero wa man sadpod kay...
0: Ansa?
1: Wa kay lubi.
0: Ikaw, ha?
4: Ayaw na.
0: Ikaw! Ayaw ka! May bunyo ka! Aray!
4: Tama na!
1: DJ Onyok, gibugno ko sa iyahang. Pinalangga bakla kuya. Lupig ko kay kusgan ka ayong bayot. Kaila may ginako ng bayot kuya. Apan git rider ganiya. Wala kinahimo. Iuban ang akong bana. Dito. Sa mga binayay ko ya. Kaya niyo daging salamat kini mo. Ang samay angin akong buhato na ni. Palihog. Dinhilamang kuto. Huwag mauni ang akong gulong ng palad.
5: Mayong adlaw mga pinangga namong tigpaminaw, aduna kami importante nga hisgutan karon. Duna kitay mga kinahanglan nga matun-an. ilabi na sa ato mga pinalanggang senior citizens nga kasagaran naka-experience og daghan ng klaseng mga lain-laing balatian. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto lamang na programa nga gidalit kanato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, o guban pang makaayo ng mga herbal products. Sakto yun. Kamu ba diha nakasinati na o gining rayuma o sakit sa kalawasan? Ubo o sipon nga dugay mawala, alta presyon o taas nga presyor sa dugo? Kapuyon pirmi, bisa gamay ray mga buhaton, ubo nga gabalik-balik, katul nga ubo nga dunay plema, uga nga ubo, ug kanang ubo nga kulit kaayo labi nag tunga-tunga sa kahinanok si mungtog, mukalit ka na lamang og kining pag-ubo. Adunay kining lagnat, sakit ang tutunlan og gisabayan pagyud og kining panuhot. Kini nga mga kondisyon kasagaran gyud sa mga nagkaedad na labi nag 50 anyos pataas. Ang uban mangani diha 44, 42 nanay mga balatian. Apan dili na kinahanglan nga mag-antos kita mga suki natong tigpaminaw. Adunay natural nga pamaagi nga makatabang kanato sukad pa kiniadto hangtod karon ang pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, usa ka herbal food supplement. Mao kini ang sulod sa matag kapsula. Adunay luyang dilaw nga maayo sa panuhot og inflammation, mangustin nga tabang sa immune system, dunay gabon kontra sa ubo, sipon labi na sa mga hubakon. Aduna poy banaba alang sa blood sugar o kidney support. Duna poy lagundi nga maayo alang sa ubo, dunay mga hilanat o kinibitong sipon nga pabalik-balik na lang. Aduna poy alingatong, pampakusog og panagang sa lawas. Proven na gid kana. Panyawan kontra rayuma og arthritis. Naapod nay serpentina nga natural nga kontra sa alta presyon. Tanang sangkap mga kaigsuunan, natural, herbal og gilangkuban alang makatabang sa atong kalawasan labi na sa atong mga pinanggang senior citizens. Og ang importante, FDA approved kini ang atuang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Safe gamiton kay herbal food supplement man kini. Gamiton lamang ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule duha ka beses matag adlaw. Pwede man sab katulo. 20 minutos sa wa pa mukaon. Nganong mas effective man gyud kung wa pay unod ang imong tiyan. Aron ang mga nutrients o guban pa mga herbal elements mao gitong ang unang mupatak, mao tay unang mo effect sa sulod sa imong lawas. Regular nga paggamit makatabang sa pagpaminos sa mga kasakit sa lawas, pagpalig-on sa immune system or pangpakusgan sa immune system og pagpugong sa mga komplikasyon nga hatod sa high blood og diabetes. Kung regular ka nga ginaubo, ginasipon, dali ra ka puyon, suwayin na ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Makauyon gyud ang atoa mga senior citizens kay natural og epektibong pamaagi sa pag-atiman sa inyuhang panglawas. Mauna mga suking tigpaminaw, alagaan nato ang atoang panglawas samtang naapatay kusog. Mag Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na kita. Natural nga kauban sa senior years. Og hinaot no nga masulbad ang inyong mga gibati pinaagi sa natural nga pamaagi og pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang herbal nga masaligan. Mapalit ka na sa tanang butika sa inyong lugar. Ay kalimot to like, follow, share Melvin Food Supplements Distributor. Pwedeng makontak sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw niining maong stasyon sa radyo alang sa mga daghan pang impormasyon o kahimsog labi na gitkining longer, healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Daghang salamat kaninyong tanan.
2: Basta si DJ Unyok, okay kaayo!
6: Yahoo!
1: DJ Onyo, I love you.
2: Bueno mga palangga, wala man tiigong oras mga igsuon aron magpadayon sa orahan. Atong pasalamatan ang Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Mag-inom yung tag-pito-pito kapsula o pito-pito herbal coffee mix ha. May ginay dapat yun yung hinumduman nga makapalit yun mo ana mga igsuon kung makainom mo ana adlaw-adlaw. Okay, ako na lamang mag-ingon kaninyong tanan. Ato na lamang ugma po hon. Samang oras ug sa samang stasyon. Luzon, Visayas ug Mindanao. Padayon sa pag-uswag, paglambo, pagbuhat ug mayong binuhatan. Kaninyong

0: Nga usa pa, barumbado siya. Gisiyangan lang niya iyang gugma. Or gisiyangan ang imong gugma. Ito niya. Natintal sa salapi, natintal sa butang. Nga mo iyang gikinahanglan. Wapas na napura siya ang pagkaulitaw. Pasagdi siya asa sa gusto. Og labaw sa tanin. Og labaw sa tanan. Biyaan na.
1: Ayaw!
0: Mga langan, mga tawanan na.
1: Ayaw!
0: Napanasong atubangan, kitang kugo ko na na.
1: Ayaw!
0: Dan salamat, Sinder. Dan salamat sa mga naminaw. Dalaigo ng Diyos. Kanatong tanan. Bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giilang ang pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giilang nga superfood, miracle tree o tree of life, ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panghidaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Si Herbalist, saka Security Guard. Observahan dyan na ako sa akong lawas na murag luya na o sa performance kay Mrs. 50-50 na. Sa pagsuway na ako, aning Magnum C. Instead, ang rubin na dyan na ako nga tibog yung kayong Magnum C. Sa obligasyon ako kay Mrs. Nag-perform na ako o mayo. Sud na, basig ma-lihan ta. Salamat dyan, Magnum C. Kay di dyan mo magsisi.
4: Magnum C. Para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutika nga duol sa inyo.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement nga Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
6: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun ay pinatry po sa akin ni Tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang the most nutritious food supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life, ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo, makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
1: That Time Check was brought to you by
7: Governor Engineer Raul Mabanglo.
1: That Time Check was brought to you by
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: ACS.
8: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pernitai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, oh, Galindo. Almeza, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, barato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungko, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharma.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Emeline Dabalos, gala ko sa bangkeruhan. May nandap ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba nang ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Efektibo, barato po.
4: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Bag o Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together, we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minti, yan ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may ngadlaw.
4: Katapusan naman ron.
6: Sa Magnum C.
7: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
6: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo, 130 over 80. Diri na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Pina Bisera, taga Matina, Pangis, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
11: Ang Magnum C, giilang nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa vitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o sodium ascorbate. Ang malunggay, giilang nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayos sa ginisa dunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sa kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sa kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan.

0: Awon.
1: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
3: Sigurado ka?
4: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
5: Marriage and career.
2: Sus na, anas ang kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kang pambabae.
5: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
2: Yes, natawag na kito sa trabaho.
5: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ino bisira, aga matina pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa lab capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula. Wala po ka tumar na. Mayara ako nga arthritis. Karun wala. Pero na magabati. Wala ko ni bati arthritis. Tipo. Mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Jenny Benson, taga Muloy. Ang Haplas, magamit namon, madula ang mga pres na mga pasmo sa kamot, mga kaugatan. Effective gid siya sa Haplas, kag sa kape. Kisa nami po tulog mo mag-use sa kape.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Isulan, John Mark Pharmacy, GL2 Pharmacy, Diante Pharmacy, Rojun Pharmacy, Brigada Pharmacy, ug mapalit usab sa Surala Branch Depot sa Michelle Bodega.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy, good morning, pang. May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lami si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley, mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Sa kaninot nga hapon, buntag, utog, gabi.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po naman nakantabay na mula pa kanina inaabangan na ang programa. And gikaba ni Axel o Kabalakang Uban kay na ay mga lugar mami Lucky nga na ay mga power interruption.
6: Uso karon ang brown out.
1: Muntang mabalik ang kurinti, kini ko kapaminaw sa LSMC.
6: Sama sa pamamabalik ang bahalag lang yung way tubig basta nanay kurinti. Ikaw Captain Jake, papilion ka, walay tubig or walay kuryente?
1: Okay na lang ko sa way kuryente mami Lucky, kaya kung tubig dagang gagamit. Kung kaon ka, magluto kang sundan, kailangan nimo tubig.
6: Tama.
1: Muinom ka, dili pwedeng way tubig. Ang tao pwede pa mo last og even 1 week mami Lucky nga bisag wasay pagkaon basta nalay tubig. Mo ni tinuod, pero ang tao pag way tubig, di gyud mo dugay ang kinabuhi.
6: Okay, maligo. Maligo, imo.
1: Kanang inumon lang mami Lucky.
6: Inumo, no? Oo, kasi kami ngayon dito nakaka-encounter kami ng totally no water. Dili siya interruption.
1: Mas na-appreciate na mo karang tubig. Ultimo maligo mi, saluro na mo among hiliniguan kay para ibubuos kasilyas.
6: tapos ang usa ka kuan, usa ka laton, i-divide na mo pilami ka buhok sa balay. O, oh, pila-pila lang ta kakabuha, mga tag upat-upat lang.
1: Katugong nga mo ang planggana o katong amo ang
6: ipanghatag nga laton sa inyo.
1: Ipanghatag nga laton sa Caravan Day. Napuslan jud na mo in town.
6: Kami na po na nakagamit.
1: Mapuslan jud ay makasalod kag tubig.
6: Yeah. Mura ganang makaingon na lang ka mga malipay ka nga muulan ka at least makasalod kag tubig. Mo ipang imong ipang buo CR or di ba kahapang hugas lang ni. Ang pinakapaitaan ni Captain JK ang pagpanglaba, especially underwear nga alam mo noon.
1: Underwear ayan. Daghan po mga gamit, napakahalaga po ng tubig mga kaibigan. Kumusta sa inyong mga lugar? I hope all is well sa inyong tanan, bisag brown out, basta kay mabalik lang sa oras sa LSMC, makapaminaw lang ta para
6: mabalik yung brown out after charot.
1: Kay di gud kumpleto ang oras na to, di kumpleto ang atong hapon pag di makapaminaw LSMC or Love Sex
6: Marriage and Career.
1: Inahinaot, nakapaniud ang tanan, nakapag-prepare na. Relax na lang kay Moni ang oras mami lucky. Si tawag na siesta time.
6: Siesta.
1: Ayan. So Moni siya mga panahon nga, relax ka na, minaw ka na lang radyo. Oh. Antong taon-taon niya na maka piyong-piyong ang matawa na day. Wala unsa man ang story ganiya, nakatugman ko.
6: Nakapilaw na ka. Kuan siya Captain J, kanya morning oras sa pod nga kanyang lami kay relax kay imong estudyante ni uli paniud to tapos ni uli tapos ni bayad eskwelahan. So ikaw na lang yun, mingaw na. So mo na ganyang panahon nga makaingon ka sa imong kagalingon og hayahan.
1: Tama.
6: Kay unya after na pod yung hapon na pod. Manguha na po na sa itong mga hinalay, mamilo, magpaabot sa mga bata, magluag, magluto.
1: Same routine. Everyday mo na ang routine na ito. But anyway, magandang tanghali po, magandang araw, magandang hapon sa lahat po na manakadabay mula po sa lugar ng Kabadbaran. Hello po sa mga suking tigpanubay nato diya sa mga taga Butuan City. Sa lahat po na mga taga Hingoog City. Sa lahat po na mga taga Surigao del Sur. Sa lahat po na mga taga Agusan del Sur. Lahat po na mga taga Davao de Oro. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga taga Davao del Norte, Kapalong, Asunsyon, Tagum, Carmen, Santo Tomas, Panabo. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga taga Bukidnon, Maramag, Valencia, Kibawi, Don Carlos, Quezon, Bukidnon, isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po ng mga taga Agusan, ay hindi pala, taga Davao del Sur, Bansalan, Gihing, Hagunoy, Padada, Kiblawan, Digos.
6: Mansalan.
1: Ayan, salamat po sa inyo sa laging pakikinig sa programa natin. Sa lahat po ng mga taga North Cotabato, especially po sa mga taga Makilala, Tulunan, Mlang, mga taga Matalam, Kabakan, Kidapawan City, Midsayap, isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, at sa lahat po ng mga taga South Cotabato, Sultan Kudarat, magandang araw po sa inyo. Ayan, mawala niya ang nindot. Moni ang indos sa to ang kinabuhi, basta kay malinawon lang ang pamuyo, peaceful ang life, bahala og dili laming sundan, basta kay mailang lawas. Nya nindot po ang ato ang pamuyo kay nindot nga preskong hangin.
6: Mm-hmm.
1: More na importante is kinabuhi, peaceful.
6: And of course, Captain Jake, dirita sa good news ta ka.
1: Good news, ano good news?
6: Good news, Captain Jake. Speaking of mana, unsa nga mga nindot nga mga good traits ang imuhang na mana sa unang panahon?
1: Good traits.
6: Ano mga maayong buhat? Ano,
1: integridad.
6: Integrity.
1: Ayan. The word is integrity.
6: Sige, tatagayin na may example.
1: Ang integridad, Mami Lucky, since nangutaan na ka, kung naman kay nindot nga ipamana, ayan, nindot yun na napapanahon, timely, kasi kaysa ipamana ni mo hatred, magdako po ni mong bata nga madinumtanon.
6: Yes, mo na nga, unsa imong good traits or unsa nga good man ang imong ihatag sa imong kanunod.
1: Nindot nga question yan, kasi, ang isa sa mga gwapong nindot nga ako ang nakatunan sa ako ang apuhan, aka ng word nga integridad. Iyon sa nga, bisan 5 sentimos, timanin niya ha, bisan 5 sentimos, basta dili imo, ayaw hilabti. Kay ang integridad sa tao, dili lang masukat sa dako nga butang, kundi mas labing masukat sa pinakagamay nga butang. Kana, muna ingon sa kong apuhan, hindi ko kalimot. Kung naisukli, bisag 5 sentimos pa na, kaya di na imo ibalik na sa tao nga, dapat ana nag-iana. Inalay, sukli, ibalik yun na. Mga ginaan, Mami Lucky. Ang taong dunay integridad, di na nakinhanglan, questionin mo asa na ito ang sukli, o sa imong gipalit, ang taong doon ay integridad, iha na nang ilapag, i-breakdown na na niya, iha na nang isulti nito nga, money gigamitan sa kwarta. Kaya ang tao mangod kadalasan, nasusukat ang integridad sa pera.
8: Yes. Yan. Basic example lang, kapag isugo ka sa tindahan, kitagaan ka 500 pesos ba, niya kuman. Ang pangutan na din ha, ni balik ba ka sa sukli?
1: Yan. Muna isa sa mga sukatan talaga sa integridad.
8: Or kung dili gani ka ha, Captain J, kung dili man ibalik ang sukli, mubalik sa sukli, pero moingon siya nga, uy, kikuaan na yung nakuha, nipalit kung ani.
1: That's integrity.
8: Kasi hindi ka nagsasabi na
1: at ang integridad ba, Milaki, nasusukat din yan sa mga bagay na ganito. Halimbawa, kahit na walang nakakakita, niya buhaton ni mo ang tama, that's integrity.
8: Yes, ayan. May integridad ka.
1: Bisan man o walay nakakita, pero mas gipili ni mo ang pagbuhat o tama. Ayan, mao na siya nindot.
8: Bisan o walay nakakita, basta
1: gipili ni mo ang pagbuhat sa tama.
8: Gipili ni mo ang pagbuhat o tama. Ayan. Uy, nindot ka.
1: That's integrity, Mami Lucky. Another thing about integrity.
8: Mm-hmm.
1: Kaya diba, katotong gingon is, ang integridad, bisag walay nakakita, buhaton ni mo ang tama. Bisan pa ang temptations na diha. Now, pangalawa, para masukat ang integridad, Mami Lucky, ganito yon.
8: Mm-hmm.
1: Pagka nakagawa ka ng mali at inamin mo ang pagkakamali mo, that's integrity.
8: Mm.
1: Dili kinahanglan itago.
8: You own up to it.
1: Yan, you are accountable sa mga mistake. Nakabuhat kag mali, din giamin mo ang pagkakamali, dunay integridad ang maong tao. Yan. So again ha, isa, bubuhat sa tama, bisan og walay nakakita.
8: Mm-hmm.
1: Pangalawa, pag-amin sa imong nabuhat nga mali. That's integrity. Ayan.
8: Yes.
1: Gwapo po na nga word, Mami Lucky.
8: Gwapo po na nga ipamana ni mo. Kung wala malang ka ipamana nga.
1: Mga mayo.
8: Ang pag sinabi kasi nating mana, ang naiisip ng tao agad.
1: Pera.
8: Pera, kayamanan. Hindi naman ganyan. Kasi
1: kabuti ang asal,
8: ang pinakamaganda.
1: Ang
8: pinakamagandang pamana natin talaga sa mga anak natin, the future, or, mga anak natin, paglaki nila, is ano yung maiiwan mong kanang batasan, attitude, ano, diba?
1: Anyway, Mami Lucky, bago ta mahutdan sa tuwang oras, kay doon na pati basaon nga story karong adlawa. Ato ang pagbasaon ang isa ka storya nga nindot ni tungod kay love story kini, kabahin kini, or ito po ay tumatalakay sa isang kwento ng pag-ibig na nakilala lamang sa online.
8: Uy.
1: Dati-rati nauuso yung pen pal.
8: Uy! Kasi naabdan ni mo?
1: Naabdan ako tanan. Pen pal, naabdan po na ako ng phone pal. Aibol-aibol, naabdan ako ng tanan.
8: Ayaw kayo pagpaubiyo sa imong edad.
1: Naabdan ako ng pen pal. Actually, Monica kalipay na ko sa una. Naabdan po na ako ng phone pal. Pa today, sa atuang, because of atuang technology, nauso na ka ng online nga relationship.
8: Okay.
1: Yung online na pagkikipag sa lumuha.
8: Mm.
1: So, paano yan? Ano bang kwento meron ngayon? Alamin natin mamaya sa pagpapatuloy ng programang Love,
8: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex,
0: Marriage and Career. Siyempre, programang ito mga kaibigan ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most trusted by seniors, pinagkakatiwala ng mga seniors at hindi lamang mga seniors. Lahat po halos nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, dahil napakaganda nito sa kalusugan. Magnum C Herbal Capsule, maayong daghang kaayo-kaayuhan sa tuang panglawas. More than 300 diseases, 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng maalibyuhan, pwedeng malikayan sa pamamagitan po ng pag-inom, pag-intinar sa Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule po, ang sangkap nito, ang pangunahing sangkap ay Moringa Oleifera o Malunggay. Na Malunggay ay tinatawag na Tree of Life, tinatawag na Miracle Tree, tinatawag na Superfood dahil sa napakaraming bitamina, nutrisyon na makukuha sa dahon ng Malunggay. Ang Magnum C ay nakafocus lamang sa benepisyo ng Malunggay at Santon or Mangustin, na malaking tulong naman ang Mangustin mga kaibigan para sa mga bukol. Pagka sinabing Malunggay, para yan sa resistensya. Immune booster yan. Immune system booster mga kaibigan. Nindot na pangdugang sa enerhiya. Maayo na panglikay sa mabugat nga balatian. Yan ang power of Malunggay. Ang Malunggay kasi may mataas na vitamin A, potassium, calcium, may mataas na protein, may mataas na beta-carotene, may mataas na antioxidant, may mataas na anti-inflammatory, at may mataas higit sa lahat, ang pinakamataas niya ay vitamin C. Ang vitamin C mga kaibigan, pangunahing sangkap o bitamina na panglaban sa karamdaman.
1: Yes.
0: Yan po ang meron sa Malunggay. Pagka sinabing mangustin naman, maganda yan sa mga bukol. Para maiwas tayo dyan, may kombinasyon ng Magnum C Herbal Capsule. Yan po ang pangunahing sangkap ng Magnum C Herbal Capsule nga gisaligan sa tanan, bisan asa karon. Magnum C Herbal Capsule ang ginalitok sa mga seniors, ginasaligan sa mga seniors, kaya ang Magnum C Herbal Capsule nagpabiling.
1: Epektibo, barato. Nagpaabot sa gato cup.
0: Kao na inindot kayo, nagpabiling, epektibo, barato. 11 pesos lang kana niya, 175 pesos lang ang kape. Layo ra kayog diferensya sa Magnum C, kaya ang Magnum C epektibo na, affordable pagyod, nagpabiling,
1: epektibo, barato.
0: Mapalit na sa inyo mga suking butika sa Maramag, Estenza Pharmacy, Quad Pharmacy at San Andres Pharmacy, Bufarco Pharmacy, halos tanang butika niya sa Maramag, Bukidnon. Pagpunta mo naman sa Valencia, nandyan sa Sincere Pharmacy, nasa Mac Amiel Pharmacy, Lux Pharmacy sa NVM, halos tanang butika diha sa Valencia, Bukidnon. Naa diha ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug uban pang mga produktos Magnum C sama sa herbal juice, massage gel sa mga gusto magpahilot, nakay haplas, naapoy haplas sa Magnum C. Tanang butika naana na diha. Naapodri sa Don Carlos, naapodriya sa Kibawi, Bukidnon, sa Wao, sa Ann's Pharmacy, Three Brothers Pharmacy, naana Jewel Pharmacy sa Wao, Bukidnon. Halos tanang butika, Mami Lucky, naana ka na. Panabo, naana. Arguelles, Santo Tomas, Irinor Pharmacy, halos tanan diya. Kapalong, naana po diya. Naana po sa Asuncion, sa Tagum, naana diya. Bonifacio Drug, Jolly Pharmacy, Perpetual Pharmacy, Dorin's Pharmacy. Naa diya sa Palengke mismo, naa diya sa New Market Pharmacy, naa po diya sa Premier Drug, o halos tanang butika, das public o public market sa Tagum City. Mabini, Mako, Pantukan, available na diha sa inyong mga butika. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Sulay lang ninyo usa ka sachet, labi na guwa pa ka makatilaw sa Magnum C Herbal Coffee. Sulay lang og usa ka sachet. Pag di makauyon, at least dili masayang ang kwarta, kay usa ra man ka sachet.
1: Yes, 175 pesos.
0: 1750 lang usa ka sachet, Mami Lucky. Oh,
1: usa ka box
0: dito. Ayan, ya puhon, palit na mga usa ka box, hindi na magkaganahan.
1: Sila on mo.
0: Mo na ang Magnum C, gisaligan sa katawhan kay nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Greetings sa Mami Lucky, basahan na mga greetings.
1: Kani Captain Jake, gusto lang ginako ni personal o greet kani si May Pabilona. Kanini siya ginapalitan na tuog saging sa mudjang. Kanina pag-agi na ako dito Captain Jake, nagtanaw siya sa atong Facebook, kay naintriga siya kinsa na si Mami Lucky o si Captain Jake.
0: Tigpaminaw dahil sa Love, Sex,
1: Marriage. Love, Sex, Marriage and Career. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namin na po karan si Flor de Guito. Sila Nanay Nancy Calasas Cidro, sige paminaw sa to ang programa, si Leniel Capejos, si Merlin Ordez, Gapitok-pitok ang mga mata nga sa mga nagpaabot sa programang Love Sex.
0: Oh, grabe po na pitok-pitok. Laina po na nang pitok-pitok para mag nakakaog sa linsa ilaga.
1: Ayan, nag-post talaga. Nag-message talaga siya sa akin na shout out Captain Jake and Mommy Lucky from Barangay Mudjang.
0: Salamat po sa inyong pakikinig. Kumusta naman mo tanan? Labi na kayo, sir. Kumusta man ang karabante sa inyong bataan? Kumusta sila? Daghan ang utana. Kanusa daw ang karabante sa inyong bataan? But anyway, sige lang po. Mag-advise lang sa inyo.
1: Oh.
0: Si Ann Reyes na mina sa tamang programa. Salamat sa inyong pag-uwi na si Charisse Delgado na handabay sa programa natin, mga taga South Cotabato. Ayan. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Rogeline Maquianiano. Hello, Captain Jake and Mommy Lucky. Hello din po sa inyo. Mary Jean Ibanez, lagi nakikinig yan sa Kabadbaran City. Maraming salamat po. Nanay Nilda Bantolio, laging nakaantabay sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
1: Ayan. Si Richelle Gonzalez, habang nagadunayan duyan, Captain Jake, naminaw siya sa mga tagamlang North Cotabato. Salamat po sa inyo. Si, si Ocloy Alfaro, thank you for sharing your blessings to others. Ready na may mga Magnum si users. Susani, take your rest po also. Ana siya. Uy, salamat kayo, ha?
0: Salamat po sa inyong mga prayers. Kanabidang mo biyahe, Ming. Yan ay maingon nga. Amping mo, Kapitan, si Nanay Cristita Ormilio. Permintin ko na sa message ako, Kapitan, sa inyong biyahe, pag-amping baya mo, ha?
1: Ay, thank you po. Salamat po sa inyo. Si James Fajardo, salamat sa pagpaminaw.
0: Nanay Carmen Porras, naminaw sa programa. Kumusta naman kagaya, Nanay Carmen? Nanay Perlita Rinoblas, Ma'am Ellen Guerrero, kumusta naman mo di, ha? Thank you sa inyong pagpaminaw. Nanay Lolita Go, maraming salamat. Nanay Elsa Narkit, o si Nanay Lani Plaza, salamat sa inyong kanunay ng pagpaminaw. Nanay Flor Flores, Des Bisnig City. Nanay Flor, amping kanunay, salamat sa kanunay ng pagpaminaw sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
1: Si Nanay Perlita Rinoblas, Captain Jake, samtang nagtagayog na ginger herbal coffee nga kanunay ng pagpaminaw sa tuwang programa. Salamat po sa inyo. Si Jury Yael Cam Cruz, ang mga taga-Anahaw, Barcelona, Lingig, Surigao del Sur. Si Sherry Ann Agaw, ang mga taga-Kabaka, North Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Pa-shoutout na siyang banang nga nagkaunog kamansi, si Raffy Antolin. Gikan kang Ivy.
0: Lami, may nang kamansi. Abag-abag na spasmo ng kamansi.
1: Mau man na siya.
0: May bugas ako na mau na mo.
1: Langka, nangka. Mau ba nagdagoya?
0: Murag lisos nangka.
1: Oo, yan.
0: Pagagmay lang ng kamansi. Mau na mong ginakaon sa una, basta may bugas.
1: Mau ba? Lami
0: mo na. Lami
1: mo
0: na. Ha?
1: Mahulog,
0: mahulog naman ang kamansi, good.
1: Gani, lami na siya gataan.
0: I don't know kung saan. Basta ang lisor ako naibala na na. Sangagon. Sangagon o di kahalong agon ang lisos kamansi. Mawa na siya. Lami na siya. Mura mo nagguan.
1: Mura siya og mani.
0: Mura ang lasa niya. Mura mani. I don't know.
1: Pagka-pistasyo. Wow.
0: Mura gana. Mura gana.
1: Ayan, si Dodge di Cortilo. Salamat sa pagpaminaw. Ang Dodge Barbershop sa may Santo Niño, South Cotabato. Ginahimo na namon background sa inyong background sa inyong programa daw.
0: Salamat po.
1: Si Shirley Cabanalan, mga taga Tandag City Public Market, salamat po sa pagpaminaw. Si Jose Pama, mga taga Surigao del Sur, salamat po sa inyong lahat. Si Elisa Molo, nga namina Radyo Town ko always sa inyong programa, ha? Ay, thank you po. Salamat po.
0: Unsay ano, unsay guan Mami Lucky, kaning unsay kaning nalimot anong kusa ko ipangutana sa imo kanini, pop up na message sa guwa.
1: Anak ka, Kap, na anak ka, ginatawag na to.
0: Na-distract ko. Na-distract ko aning message sa guwa, kalit lag appear sa guwa. Anyway, si Dudes Tilo, namina sa programa. Si Mary Nika Suarez, namina sa programa. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan, hello Captain Jake, hello Mami Lucky. Wala po kami signal. No, ano wala may signal diha sa Takurong in Town? Uy, salamat sa inyo na lang diha.
1: Sinay Dai at Chavez, naminaw karon, musta na mong duha? Okay ra ka ayo minay. Salamat kay sa pagpangmusta. Namay kay sa paminaw Captain Jake, pag naay mangumusta sa imuha ba? Kamusta pag amping mo? Kamusta man mo?
0: Mo gani na inindot gani kanang mangumusta nga walay kasunod nga. Kumusta naman yang kasunod kay pahirama sa goda. Mo na inindot nga pangumusta. Sincere gina nga pagpangumusta. Napa ba niya Mami Lucky?
1: Ayan, namina po si Anabilia Acebes, mga taga Mugkayo, Davao de Oro. Kanusa mo mag-new bataan, Captain J. Uy, kabalo mo, pag mag-new bataan, may dito may maniod to kay Nanay Carmen Porras.
0: Tama. Nay Carmen, ha? Pantay ka. Andam yun ka ng guwan. Pag andam niya, oh.
1: Eh, kusog mo yan kahit naman yung nga, dito na po, mas new bataan, Mami
0: Lucky. Oh, new bataan ni po. Mag-new bataan ni.
1: Basta kay Dra, may maniod
0: ko sa inyo. Andaman ang mga manok bisaya, di anay niya. pasig na kay makuha da nga kanang kuhol o di ba kasuso.
1: Ay kay na paborito kay na ni Captain Jake. Oh. Ilami lamingon lang daan.
0: Oh, ug di ba ka makapalit og bakida nay atong adubohon.
1: Ay kay na lamipod na, lamipod na.
0: Oh, I hope nay mo na mo makaon da nay ha, sunod ha.
1: Kulba-kulba na si Basi yung pagkalaman nito sa nyubataan ni Mato.
0: 30 mi kabok, 30 mi kabok.
1: 30 rabo mi kabok,
0: kay. Impas yun ka niya. 30 kabok niya, kusog rin ba mga on. Kana, ang dami lamig manok Bisaya, nanay. Okay rin yung gaya nanay.
1: Si Myla Sale, salamat sa pagpamina si Justin Baluarte. Ayan, mga taga Jukarja, Japan Surplus po sa Misaya. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Pwede mo niyong i-follow sa Facebook. Halimbawa, naka-Facebook mo karon, pwede mo niyong i-follow sa Captain Jake and Mommy Lucky na page. Again, that's Captain Jake and Mommy Lucky na page. I-click lang ang follow at pwede na kayo mag-message dyan para sa mga greetings para mabasa na mo. Nyanapod mi text line na pwede niyong i-text sa
1: 0933-812-5818.
0: Yan, 0933-812-5818. Yan po ang text line ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Atong siron, kaning storya sa usa kadalaga nga, na in love siya, Mami Lucky, sa tao nga ihalang na ilhan sa online.
1: Okay.
0: Usa ka foreigner.
1: Mm-hmm.
0: Unsa ka hinungdan nga nung nanagbulag sila.
1: Atong siron.
0: Kikong uso, mas hindi ka-relate ang mga senior ani. Sa unang panahon ay naamanggoy, penpal.
1: Penpal, kaya sulat-sulat.
0: Oh, sulat-sulat. Magsulatanay mo, back and forth, ipadala sa post office, niya tag-usa ka bulan bago makaabot sa imuhang padalhan.
1: Oh.
0: Human, nauso ang penpal, nauso ang phonepal, katong nauso na yung mga telepono.
1: Telepo,
0: Nauso po ang chatmate, katong nauso ang cellphone nga may keypad, ana.
1: Oh.
0: Karon, kinana may Android phone. Nauso na po ang kanang chatmate online.
1: Hi.
0: Wow. So kana mahimamat nimo siya through online. Just in case lang walay idea tong mga medyo dili kayo particular sa mga gadgets, wala kahibaw sa mga kalakaran karon. O mo na siya ang karong online makahimamat kanya. Dali kayo ang kanang exchanging of kaning communication, exchanging of messages tungod kay inana kapaspas karon sa online.
1: Mm-hmm.
0: Mag-hi ka, maabot din sa iha. Ana ba? So, mo na itong sayron karon. Usa ka babae na ilhan niya, iyan chatmate sa online. Sa pagpadayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jane. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Maging kay Mommy Lucky at sa lahat po na manakaantabay sa mga nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Lagi po akong nakikinig sa programa ninyo, Kapitan. Sa inyong istasyon at maging yung aming mga kapitbahay. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan, lalong-lalo na sa karanasan ko sa pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hope. Sisimulan ko ang aking buhay o pagkukwento ng aking buhay pag-ibig, Kapitan. Sisimulan ko ito nung nakaraang taon, buwan ng Mayo 2024. Sa mga panahong ito, Kapitan, ako po ay nag-aaral bilang isang senior high school. Graduating student ako sa mga panahong ito. Kung saan nakilala ko po ang isang lalaki o meron po akong isang nakilalang lalaki na naging dahilan kung bakit ako naging masaya sa mga panahong ito. Nakilala ko ang lalaking ito sa online. Sa isang dating application, Kapitan, nakilala ko ang foreigner na ito na itago na lamang po natin sa pangalang Joseph. Nakilala ko ang lalaking ito, Kapitan, dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng karelasyon o kaibigan sa online na isang foreigner. Naiinganyo kasi ako, Kapitan. Talagang gustong-gusto kong magkaroon ng karelasyon na foreigner. Naiinganyo ako sa mga kapwa ko Filipina na meron silang napangasawa o boyfriend na isang foreigner. Noon pa man, Kapitan, ay talagang ginagawa ko ng pakikipag-usap at pakikipag-chat sa iba't ibang lahi. Noon ay nakilala o may mga nakilala na rin ako na mga Pakistani, mga iba't ibang lahi po ang nakaka-chat ko noon. Pero sa tuwing kinikwento ko ang mga karanasan ko sa aking papa, ay para bang minamalas ako, Kapitan. Hindi nakakatuluyan, nawawala lang, na para bang hindi naging successful ang lahat ng mga fantasies ko. Sa bagay, sa mga panahong yon ay 14 years old pa lang naman ako. Kaya siguro hindi rin nagkatotoo yung mga pangarap ko at hindi rin naging successful ang relationship namin noon na maging ng mga naging ka-chatmate ko noon. Hanggang sa makilala ko na nga po ang isang lalaki na napakabait na itago na lamang po natin sa pangalang Joseph. Si Joseph, Kapitan, gaya po ng pagkakaalam ko rin at nakita ko sa kanyang profile, naghahanap rin po siya ng seryosong magiging karelasyon. Nung makita ko ito, Kapitan, ay sinabi ko sa aking sariling sakto-sakto dahil pangarap ko rin magkaroon ng isang seryosong karelasyon. Simula noon ay nagkakapalitan na kami ng mensahe through online. Araw-araw kami nag-uusap at masayang-masaya ako, Kapitan. Walang paglalagyan ang saya ko sa mga panahong ito. Inspired ako mag-aral, inspired ako, Kapitan, sa araw-araw kong ginagawa. Maging ang aking mga magulang ay nakikita nila ang ngiti sa aking mga mata, ang ngiti sa aking mukha. May mga pagkakataon pa nga po, Kapitan, na tinatanong ako ng aking ama kung sino ba daw ang lagi kong kinakausap sa online. Hanggang sa naikwento ko na rin sa aking ama ang tungkol sa lalaking nakilala ko na si Joseph. Bagamat may takot ako, Kapitan, dahil meron akong mga karanasan dati na kapag sinishare ko sa aking tatay, sa aking ama ang lahat ng mga nakakachat ko, ay hindi nagiging successful. Pero kinikwento ko pa rin sa kanyang tungkol kay Joseph. Sabi ko iba si Joseph pa dahil mabait siya na lalaki. Bagamat foreigner pero hindi naman siya bastos. Sinabi ng aking ama, sige lang, okay lang naman yan dahil kung mabait, walang problema. Basta maging maingat ka lamang dahil
usong-uso sa online na pinapahubad at nagpapalitan ng masas malalaswang salita ang mga foreigner. Pinayuhan niya ako, Kapitan, na iwasan. Huwag magpapadala ng mga larawang bastos o nakahubad. At huwag daw makikipag-usap, lalong-lalo na sa usapang malaswa. Sinabi ko kay Papa na hindi naman ganun si Joseph. Mabait at matalinong tao. Sa madaling salita, Kapitan, at sa maikling panahon ay agad-agad na nagparamdam at nag-share sa kanyang nararamdaman si Joseph para sa akin. Siguro inintindi ko na lamang dahil ganun naman talaga ang mga foreigner. Iba ang kanilang kultura. Napaka-open sa kanilang nararamdaman. Nagulat na lamang ako nang sinabi niya sa aking mahal na raw niya ako. I love you, ika nga. Mas lalo akong na-inspire, walang paglalagyan yung ngiti, yung aking excitement, Kapitan, nung mabasa ko mga salitang I love you. Kahit naman siguro ibang mga dalaga o Pilipina, Kapitan, ganun rin siguro ang mararamdaman nila, lalo pat ang kausap ko ay batang foreigner, batang Amerikano. Napakagwapo pa, Kapitan. Matagal ako bago nakareply sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang sasagot ko sa kanyang sinabi. Hanggang sa sinabi niya sa akin na kung ano daw ang isasagot ko. Tinanong niya ako, Kapitan, kung ano na ba ang kalagayan naming dalawa. Hinihintay niya yung aking sagot. Nag-request siya sa akin na kung maaari ay mag-record ako ng aking boses, Kapitan. At sinasabi niya sa akin na sabihin ko raw at i-record ko daw yung boses ko, na sabihin ko raw I love you too. Sa sobrang kilig ko, Kapitan, ay nagawa ko nga po ang kanyang request. Ni-record ko ang aking boses at pinadala ko sa kanya. Sinabi kong I love you too. Simula noon, Kapitan, ay parang may mutual understanding na kaming dalawa. Bagamat hindi kami kapareho ng mga ibang naniligaw o nililigawang babae, ay parang kami na talaga. Mag-boyfriend, girlfriend na ang turingan naming dalawa sa aming mga sarili. Sa paglipas ng mga araw sa aming relasyon, Kapitan, napaka-colorful ng lahat. Araw-araw kaming nag-uusap bagamat magkaibang oras ng Amerika at ng Pilipinas, pero lagi po siyang naglalaan ng oras para sa akin. Na kahit pa natutulog ako, Kapitan, o kahit pa natutulog siya, ay lagi kaming naka-video call. Nasanay na kaming dalawa na habang o bago kami matulog ay nag-uusap kami sa video. O nag-video call kaming dalawa. Na minsan binivideo pa niya ang kanyang sarili habang natutulog. Na parang nakaantabay lamang ako at nanunood sa kanya habang natutulog siya. Ganon rin naman ako sa Pilipinas. Kapag oras na natutulog ako, Kapitan, ay laging naka-on ang camera para makita niya ako. Ganon kami lagi, Kapitan. Ganon kami kasweet. Na kahit man ang aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak namin ay alam nila ang tungkol sa amin ni Joseph. Pati naman sila ay laging pati naman sila ng aking mga tiyahin o mga mahal ko sa buhay ay parang excited din sila para sa akin. Masaya rin sila para sa akin dahil nakikita nila kung gaano ako kasaya habang kausap ko si Joseph.

maging yung aming mga kapitbahay, Kapitan, ay alim din nila ang tungkol sa lalaking nakilala ko online. Sino ba namang hindi makakaalam, Kapitan, lalo pat kinikwento rin ang aking mga kamag-anak ang tungkol sa amin ni Joseph. Napakabait ng Amerikanong ito dahil siya mismo ang nag-offer sa akin, Kapitan, na padalhan ako ng dolyar. Sabi ko sa kanya, nakakahiya naman. Hindi naman ako humihingi. Pero ang sabi niya sa akin, yan nga ang gusto ko sa'yo dahil hindi ka humihingi. Hindi kagaya ng mga naging ka-chatmate ko noon na agad-agad ay humihingi raw sa kanya ng pera. Pero ako daw, taliwas sa kanyang ini-expect, hindi raw ako nangihingi. Bagay di umano na sabi niya sa akin ay nagustuhan niya sa pagkatao ko. Kaya kusang loob daw niyang ibinibigay, Kapitan. Kaya pinadalhan niya ako kaagad ng $20. Kahit pa, hindi naman ako humihingi sa kanya. Masaya ro siya kapag ka nagbibigay sa akin. Kusang loob daw ito, Kapitan. Hanggang sa isang beses, dalawang beses, hanggang sa dumating sa puntong lumalaki ang kanyang pinapadalang pera sa akin. Ubabot pa nga po minsan, Kapitan, na pinadalhan niya ako ng 7,000 pesos kung i-convert sa pera natin. Hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral, minsan tinanong niya ako, Kapitan, kung magpapatuloy pa ba ako sa aking pag-aaral. Sabi ko sa kanya, hindi na siguro dahil hindi naman kaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako sa college. Pero kusang loob din siyang nagsabi sa akin na walang problema, tutulungan kita sa pag-aaral mo. Ang pagkakaalam ko, Kapitan, ay nag-aaral din siya o nag-aaral din siya sa kanilang bansa. Pero working student din siya. Ito rin yung bagay na na-appreciate ko sa kanya, Kapitan, dahil kahit na estudyante siya at kahit maliit lang din ang kanyang kinikita bilang part-time worker, ay meron siyang inisinishare sa akin. Siya raw ang bahala sa allowances ko at hindi ko na raw dapat alalahanin pa ang mga bagay na yon. Masayang masaya ako, Kapitan. Dahil sa wakas ay nakatagpo ako ng isang lalaking kagaya ni Joseph. Mabait, maalalahanin, suportado pa ako, Kapitan, kahit hindi ako nangihingi. May pagkakataon pa nga po na sinabihan niya akong bibilhan niya ako ng laptop para daw magagamit ko sa aking pag-aaral. Hanggang sa lumipas pa ang mga panahon sa aming relasyon, hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, Kapitan, na umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang sabi niya ay manonood lamang daw siya ng concert sa kanila. Hindi ako sanay na hindi ako nire-replyan ni Joseph. Kaya lagi akong nagtitext sa kanya, lagi akong nag-PPM sa kanya. Nangungulit ako na kailangan niyang mag-reply sa akin. Hanggang sa nainis ako sa kanya, Kapitan, dahil siguro nakalimutan niyang may girlfriend siya sa Pilipinas. Sa sobrang kasiyahan siguro niya sa kanilang bansa, nakalimutan niyang may taong naghihintay sa kanya. Kaya sa inis ko sa kanya, Kapitan, ay sinabi kong kung hindi ka magre-reply, mas mabuti nang maghiwalay na tayong dalawa. Para sa akin, Kapitan, ay pagbabanta lang naman yon at hindi naman yon talagang sinasabi ng aking puso, ng aking isip. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya mga bagay na yon para bigyan niya ako ng atensyon. Ang hindi ko lamang alam pala, nung mabasa niya ang aking mensahe, Kapitan, ay agad-agad siyang umuwi sa kanila. Siguro dahil na rin siguro sa takot niya dahil sa sinabi kong makikipaghiwalay ako kapag ka hindi siya magre-reply. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, Kapitan, ay agad siyang nagsabi sa akin na huwag ko na rang uulitin ang mga bagay na ito. Kapag kahinamon ko pa siya ng hiwalayan, ay tsak sasabihin daw niya sa akin na papayag siya at makipaghiwalay sa akin. Hindi raw niya gustong binabantaan siya.
Ang pag-uwi raw niya dahil raw yun sa kanyang respeto sa akin. Iniwan daw niya ang kanyang mga kaibigan doon sa kung saan sila pumunta para lamang ay masunod niya ang aking sinabi. Sa paglipas ng mga araw ay bumalik kami sa dati naming relasyon. Sweet na naman kami ulit, nagpapalitan na naman kami ng mga magagandang bisahe. Ginigising ko sa tuwing umaga kapag ka panahon ng kanyang trabaho at ganun rin naman siya sa akin, Kapitan. Siya na rin ang parang naging alarm clock ko tuwing umaga. Ginigising niya ako tuwing umaga, pinababaunan ng I love you, take good care of yourself, lalo na kapag kaaalis na ako ng aming bahay. Hanggang sa isang araw muli, Kapitan, na hindi ko rin inaasahan. Meron akong reporting noon. Pinakita ko sa kanya dahil ito naman ang gusto niya. Tignan na raw niya ang aking report o ginawang report. Nung pinakita ko sa kanya ang aking ginawang report, Kapitan, ang sabi niya sa akin, marami daw mali. Tutulungan daw niya ako. Tuturuan niya ako. Ngunit kinalaunan ay binawi niya rin ang sinabi niya sa aking tutulungan niya ako dahil sinabi niyang kailangan ko na lamang daw magtanong sa aking professor. Doon ako nainis sa kanya dahil para bang naging bata ako na umasa sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya na sana kung hindi mo lang naman kayang tuparin ang ipinangako mo, hindi ka na lang sana nangako. Nagalit ako sa kanya, Kapitan, kaya hinamon ko siya muling makipaghiwalay. Dala lamang ito ng aking inis sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi ko inexpect ang kanyang magiging reaksyon. Sinabi niya sa aking, mas maganda pa nga na tapusin na natin ang ating relasyon. Yun po ang naging reply niya sa akin. Nung mabasa ko ang mensaheng ito, Kapitan, ay agad-agad akong tumawag sa kanya dahil gusto kong bawiin sana ang lahat ng mga sinabi ko. Para bang namulat ako sa katotohanan na hindi ko pala kayang makipaghiwalay sa kanya. Agad-agad akong tumawag pero hindi naman niya sinasagot ang aking tawag. Ilang beses akong umulit, Kapitan, sa pagtawag sa kanya pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hanggang sa nakikiusap na ako sa kanya na please, kahit for the last time, sagutin mo lang ang tawag ko. Magkausap lamang tayong dalawa. Iyak nang iyak na ako sa puntong ito, Kapitan. Nagulat rin ako sa aking nagawang pagkakamali. Nagulat rin ako, Kapitan, kung bakit ko nahamon o hinamon si Joseph ng pakikipaghiwalayan. Agad-agad ay nagdesisyon rin siya na hindi na ipagpapatuloy pa ang aming relasyon dahil toxic lamang daw ang aming relasyon. Hanggang sa tumawag ako sa kanya. Tawag ako ng tawag siguro 100 times akong tumawag sa kanya. Hanggang sa finally sinagot niya rin ang aking tawag. Pero sabi niya sa akin sa pagtawag ko habang umiiyak ako sa kabilang linya, Kapitan. Sinabi niya sa akin na hindi na raw magbabago ang kanyang isip. Naiinis daw siya sa akin dahil naiistorbo na raw siya. Sabi ko sa kanya, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadyang sabihin makipaghiwalay ako sa'yo. Alam ko naman sa puso ko na hindi ko sinasadya. Mahal kita, Joseph. Kahit pa nakikiusap ako, Kapitan, at kahit pa umiiyak ako sa kanya, pero sinabi niya sa akin na sa susunod daw na kung tatawag pa ako sa kanya ay ibablock na niya ako at kailanman na hindi na ako maaring tumawag pa sa kanya.

nagpa-promise na siya sa akin, Kapitan, dahil sa pangungulit ko sa kanya. Napansin ito ng aking ama. Dahil may mga gabing hindi ako halos makatulog, Kapitan. May mga araw kasi na parang wala ako sa aking sarili. Mabuti na lamang at andyan yung aking ama na handang makinig po sa akin.

Mabuti na lamang at andyan yung aking ama, kapitan, na handang makinig po sa akin. Ganito pala kasakit ang ma-in-love at mabigo sa pag-ibig. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, kapitan, dahil may mga pagkakataon pa rin akong tumatawag sa kanya. Pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang isip. Sinubukan ko na lamang tanggapin po ang lahat. Hanggang sa isang araw, kapitan, nang bigla siyang mag-reply sa mga messages ko sa kanya. Sobrang saya ko na sana, kapitan, dahil finally nag-reply na sa akin si Joseph. Pero nagulat ako sa kanyang sinabi dahil ang sabi na kung gusto mong magkabalikan talaga tayong dalawa, magpadala ka sa akin ng larawang nakahubad ka. Nabastusan ako sa kanyang sinabi, kapitan. Tinawagan ko siya para magpaliwanag dahil kahit papaano nananatili pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sinabi kong noong una pa tayong magkakilala ay hindi naman ako ganong klaseng babae. Hindi ko magagawang nirequest mo sa akin. Hindi ko magagawang gusto mo sa akin. Hanggang sa pinatulan o hanggang sa pinaytay niya ang kanyang cellphone at hindi na kami nagkausap pa. Sa paglipas pa ng mga araw, kapitan, akala ko hindi ko na kayang mag-move on pa. Akala ko hindi ko na kakayanin pa ang kalimutan si Joseph. Pero sa paglipas ng mga panahon ay unti-unti ako nakarecover. Kaya ko pala. At unti-unti ko na nakakalimutan ang masakit na dulot ng una kong pag-ibig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming salamat sa pagbibigay panahon ng aking storya. More power po sa inyo.

0: Century. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy pero adlaw ko si giga kuan anton hapon nya may nang tulog na kumagabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
0: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rosita Bondok, kami puro Magnum C ang pagkape namin buntag, sir. Wala namin dalala ng kopuntyan, kaya pati yung anak kong Palmer, gustong-gusto niya, talagang Magnum C. Ang binibili namin, tag-isang pack, maganda yun, maganda, makakon sa gusto, epektibo, brato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
8: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
6: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
6: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
6: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Hagunoy Davao del Sur, Alia Pharmacy, Melson Pharmacy, Pharmacia RKY, All in One Store, ug Mary Meds Pharmacy.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C herbal juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C herbal juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C herbal juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C herbal juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina, Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drugstore, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy.
10: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Love, sex, marriage and career.
12: Ikaw na pala.
11: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
11: Sex.
14: Ayaw sa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
13: Sus na ana sa kani ana. Puros lang kaselos, puro kaselos.
14: Natural, kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon na gyud ko sa trabaho.
11: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Favorite po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaban-gaban yung kapitan ako si Captain Jake.
2: Huwag Mami Lucky.
1: Siyempre, greetings at Mami Lucky. Bago na ito, himayon ang kwento this afternoon. Napakaganda ng kwento naman. Oh. Tsaka pwede na ito makatunan karong apuna. Ano kaya ang matututunan natin sa kwentong ito? Merong kaya? Makinig po mga kaibigan. Pero bago yan, gusto ko lamang pong basahin ng mga greetings, Mami Lucky. Nakikinig po sa atin ng mga taga Don Carlos Bukidnon. Walang pangalan pero yun sa I hope. Ang alam ko lang, liberated sila. Ayaw nila ng nasasakal. At saka natitreaten. Ayan. Mabuti naman at slowly nakamove on ka na. I know time will come at makatagpo ka ng para sa'yo. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo para sa sarili mo at para sa papa mo. Good luck from Don Carlos Bukidnon. Walang pangalan pero taga Don Carlos Bukidnon. Salamat po, salamat po.
2: Thank you rin kay Juliet Lasha. May hapon, Captain Jake and Mommy Lucky, si Vilma Lechedo. Salamat sa pagpaminaw. Ay, permanente idol ni Captain Jake, si Joel Sumalo. Nakaantabay, always daw.
1: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Diha, si Maynard Tapia, si Camerino Bryan. Ito yung mga nag-follow sa Facebook natin, Mommy Lucky. Zekia Mercado, si Nancy Mariano, si Marisa Marshall, si Marcelo Villarrojo, si Febi Bugani, Nanay Rosalina Molino, ayan, si Clarice Menendez, Kenneth Padilla, si Selky Domingo, si Mary Nica Suarez. Ayan, salamat sa inyo. Mga nag-follow niya sa Facebook, si May Villanueva, Nikki Danggautan. Ayan, salamat sa inyong tanan niya. Ayan, napaw niya, Mami Lucky.
2: Ayan, amina po sila Mary Jean Ibanez, sa Vilma Lechedo. Ayan, nabasa ko na pala kanina si Jello Lopez, ang mga taga-Purok 5, Barangay Bangkerohan Norte, Monte Vista. Amina sa si Justin Baluarte, ang mga Jokarje, Japan Surplus po na always nakikinig sa may midsaya. Thank you.
1: Salamat po, si Nanay Rosa Mortala. Maraming salamat mga taga-Bisnig. Nanay Nilda Bantolio, nakaantabay lagi yan. Maraming salamat si Nanay Emelcita Bascos. Nakikinig po sa programa sa Isulan ni Mami Lucky.
2: Uy, hello!
1: Emelicita Bascos. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa Isulan. Reniel Ville. Ayan, si Dudes Tilo, nakaantabay. Si Rogeline Makiniano. Ayan, salamat po sa inyong pakikinig. Napapadya, Mami Lucky.
2: Ayan, amina po, Captain Jake, si Clarice Menendez. Hello po sa inyo, si Myla Sales. Ayan, salamat po daw sa pagpaminaw. Mga taga-Purok sa East Tapia, ito siya, Captain Jake.
1: Ah, okay.
2: Purok sa East Tapia, motivista Davao de Ero.
1: Purok sa East.
2: Purok sa East.
1: Salamat po sa inyo, ha. Si Dudes Tilo, nakaantabay sa ating programa. Shirley Cabanalan, si Jose Pama, nakaantabay sa programa natin. And sa mga taga-Bislig City na lang, si Mr. Paran. Ito ang barangay Tano diha sa Bangagoy, Bislig City. Mr. Paran, mabuhay ka! Nakikinig po lagi sa programa natin. Miguelio Family, maraming salamat. Nanay Lolita Go, Nanay Lani Plaza, salamat po sa inyo. Laging pakikinig sa Bislig City. Thank you po.
2: Thank you. Salamat po sa inyo, ha. Ay, magkalimot, ha. Ang, eto paki-shout out sa kay Pen Nox. Pen Nox Pendon Manok. Ayan. Dara sa may... kuya, huwag nag-gwen ng G.O. Sa may mid-sayap, karuan. Salamat po.
1: Asan? Sa nga, ano?
2: Pen-nox.
1: Mga taga-sunlight, mga taga-sunlight grocery, maraming salamat sa inyo. Huwag lagi nakaantabay din sa programa natin, Mami Lucky, mga taga Mr. Donut sa mid-sayap. Thank you po sa inyong pakikinig. Salamat kayo.
2: Thank you very much po sa mga nakaantabay po sa atin. At ito, Captain Jake, naminaw po ni sila sa tuwa karon. Si Irina Alfanta, salamat po sa pagpaminaw. Si Juliet Lasha, si Lucila, Nanay Lucila Hamin, salamat po. At saka si Ma'am Evelyn Tio.
1: Ayan, salamat sa inyo, Tatay Carlito. Ingon pa ni Tatay Carlito. Balikan na natin ang kwento, Mami Lucky, bago natin basahin ang messages ni Tatay Carlito.
2: Sige.
1: Ang kwento po ay tungkol kay Hope. Si Hope po ay nagkaroon siya. I mean, naiing ano na talaga niya. Yung parang, at the age of 40, nana siya yung mga kachat, mga Pakistani, ano ba. Murag nahilig po siya. Ako karelate ko ni Mami Lucky kay nana po gusto na.
2: Minsan siguro
1: kanang ganahan ka mo explore ba kanang kanabitong
2: gusto mong ka makigstorya kanabitong ma-practice ang imong communication.
1: Ayan, gawa sa ana kanang gusto nimo mahibala ilang culture, meeting new people from different places, ana ba. Kay bisan ako sa ona, ako'y makita nga 20 pesos nga nai-address, nai-pangalan, sulatan ako na Mami Lucky. Di naman ko never, nai 20 pesos sa ona, sulatag wanted pen pal. Di naman kung hitag pen pal sa ona sa 20 pesos o 50 pesos.
2: Sulatan niyo ang number niya, human ang number. Pag kinsa man to maabot ang number, mo text sa imo ha, ana.
1: No, no. address yun mismo sa unang panahon.
2: Yawa eh.
1: Ang nangitag pen pal sa una, isulat na sa 50 pesos o 20 pesos. Wanted pen pal. Yan na dito yung pangalan ay ang address na dito.
2: Wala pa nang number. Wala pa yung number.
1: Pen pal pa lang sa una. So ganahan yung Anna sa una because I know the feeling. Ganahan yung feeling karon ka. Ma-excite ka because ka, lami po mahibalan. Kinsa kaning tawana. Unsa kayang gidak-an, unsa kay naa dito sa ilang lugar, murag ana ba, ma-curious ka ba? So inana po siya, murag nainganyo sa the age of 14 na si Pakistani nga mga ka-chatmate, niya home man, nakita niya ning lalaki nga sa online gihapon, usa ka American. Usa ka Amerikano mami laking buutan ra ba daw at the first nga
2: at first
1: nga nagstoryahan na sila kay padalaan gusto $20 so 1,000 na 1,000 pesos na diri.
2: Oh.
1: So maybe 1,200 na I think. Tapos
2: 1,200.
1: Eventually nagpadala og 7,000 worth 7,000 pesos.
2: Mm-hmm. So that's almost 400,000.
1: Oh, pero wala sa nangayo ha. Mani, makita ni mo ang karakter sa Amerikano.
2: Na mahinatagon.
1: Generous siya. I mean, mahinatagon siya. And time will come, time comes, mami laki nga, kanang nana siya, because nana siya relationship, nana siya authority. Kanabang sa una, enjoy pa lang sila, pero kinalauna, na babae, burag kanabang, uy, pagka di ka mo chat sa kuwa, manluod na ko, ano ba? Hindi ka mo reply sa kuwa, kay, sige, magbulag ta. So, inana na ihang dinalhan sa relationship. Niabot sa punto ba nga, kanabang, nana siya, feeling niya ba, kanabang, nana siya entitlement, ano ba?
2: Kaya marag, karelasyon man ta, you have to abide sa akong gusto.
1: O yan, responsibility ni mo reply sa kuwa asap. Kasi nakalimtan ni mo, nga nakay uyab diri. So, inana ang dating mami laki, then eventually, Amerikano di siya ganahan. First, giwarningan siya, ganyan siya nga, buhaton pa ganyan mo sunod nga.
2: English daw.
1: The next time around that you gonna ask me that we're going to break our relationship, I'll go for it. Kuya kay in English daw.
2: I'll go for it. What is your order? This one or this one? I'll go for that.
1: So, ingana na Amerikano nga, sige, next time ganyan nga mo na buhaton sa ako, sige, musugot yung go. Gibuhat man po niya mami laki kay nalanti naluuran lang niya nagpabuhat lang daw nagbuhat sa report giingnan sa Amerikano mali mong gibuhat tabangan ta ka niya kay niingon man ang Amerikano nga mas maayo siguro pangutanaan na lang imong professor so nalain daw so ingon siya nga ingon ka tabangan ko nimo so nang luod ang babae human pag pangluod sa babae giyaga na po niya bulag
2: na
1: sus kay ingon man Amerikano o sige mas maayo siguro magbulag
2: English
1: Yeah, it's really good to one. That's good decision. And it's better we have to part ways now. Kuya kay in English, no?
2: Dapat parting time, hindi mo kipatong-tong.
1: Kuya kay. So, mga ito, mami lagi nga, nagbulag yun sila, mami lagi. So, pagbulag nila, ang babae, murag na-shock siya. Alam, hindi mo na kung kaya di. Ay, murag na, hindi niya kaya. Murag mali di yung nabitawan ng words. Murag dili na ko
2: wala out of impulsiveness.
1: Oh yeah, wala ko na ko tagituyo murag ana ba.
2: Yeah, kuya.
1: So, mami siya mami laki. Atong basahan ni ingon ni Tatay Wilson Derby. Maligayang araw Captain Jake mami laki. Hope mabuti naman at hindi ka pumayag sa gusto ng boyfriend mo. Gusto ng boyfriend mong banyaga ang magpadala ng larawan na nakahubad. Yan ang tunay na dalagang Pilipina na iningatan ng dangal. Salamat naman at natauhan ka dahil nakilala mo ang hangad niya sa'yo. Balat kayo lang ang ipinakita niya sa'yo dahil ang akala niya mababang uri ka na babae. Ganon ang akala niya sa mga Pilipina na madali niyang masilaw sa pera. Mababa ang pagtingin niya sa'yo. Maliban magkaiba ang ating kultura sa kanila. Sinamantala niya ang ipinamalas mong sobra mong pagmamahal sa kanya. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, malay mo, baka sinusubukan ka lang at balang araw, baka kayo rin ang magkatuluyan. Tatay Carlito.
2: Salamat kayo. Sige. Gwapo kayo mo hanggi hatag ng mensahe.
1: Mami Lucky, mayos siguro na paspasan ni mo gamay, katong oras gamay ra kayo. Mag-end na po na itong program, di na ito, ma-storya ta na itong gustong istorya.
2: Lako ako, Captain Jake, no, naamanggit na ginatawag na kanag culture difference sa imuhang sa relation, sa kung nagay tayo difference sa attitude, labi na pag ang imuhang partner kay mahimong nasa laing nasod or laing lugar na tag natawag na culture differences. So the lesson nga makuha niya to, ani siguro Captain Jake, is that mas maayang nga mas ila-ilaho ninyo ang inyong matag-usa sa inyo ha. Mm. Unsa ang differences, di ba? Kaya ila-ilaga na ito, unsa ang differences na ito, kung dili, kano ba nga ito ang mauyab, di ba? So kung nga na, culture, ila-ilaho ninyo yung culture niya. Sa ilang culture, dili magod sila ganahan anang pabebe ka ay kap. Di po sila kaayo ganahan anang kap ka ng very clingy kaayo. Kung baga straightforward yung kaayo ng mga
1: especially sa ano, kultura sa Amerikano.
2: Amerikano, very straightforward. You like me, then I like you too. Uyab na sila. Ano naman na sila kap. Sa ato, Andre, kinapayuyab-uyab nga sistema, di ba? Sa
1: ilaka. Proseso.
2: If you like me, then I like you, then we're together. Yeah. Ano na siya.
1: Yeah, di po sila ganahan o ganang ginabother sila.
2: Yes, ang feeling na ako ani Captain Jake, ang kaning Amerikano po, wala na siguro siya na feel yun atong babae na kay after atong nahitabo nga pila ka incident. Because ang short lang kaay na ilahang interest manggod pag abot sa ingon ana.
1: Yeah, Dali sila maano.
2: And I think ang kaning Amerikano, ang ibuhat niya, nasulti to niya para muundang lang ang babae.
1: Yes.
2: Mauna akong tanaw. Pero the lesson that we can get from this story is, kanang bago ta magsulod sa serious relationship, kailangan yun nga muagi sa proseso ka. Sa pag-ila-ila, though, bisan paog ka ng lahi-lahi mo og ka ng culture, mas nindot pod nga ang imong partner pod is maila-ila niya unsang culture ninyo sa amua, ingon ani, unsa day sa inyo ha, para mag-meet mo halfway, para mas mag-work ang relationship.
1: Ayan, salamat Mami Lucky. Ila-ilahon yun, no? I mean, dapat ila-ilahon mo sa kultura, unsa ilang ilang sistema, unsa ilang mas maayo gyud na kana kahibaw ka kay kung ang to ang settings mga Pilipino niya atong iatbang na dito, walay magdugay nga relasyon because ang Amerikano daghan na sila ginabuhat, di sila ganahan og kanang imo na silang permintong sitahon. Di po na sila ganahan og kanang imuhang kanang itretret nimo sa guwan.
2: Oh, kanang marag, dili sila ganahan nga na ay authority ba? Ay kanang authoritarian ka.
1: Yan, I mean, dili sila anad-ana.
2: Mm-hmm.
1: Ganahan sila og Filipina because ang Filipina is masinabtunon.
2: Yes,
1: ganahan sila
2: og
1: Filipina because ang Filipina...
2: Understanding diyan.
1: Understandable.
2: Sobraan niya. Sobraan. Sorry ka.
1: So, ganahan sila og Filipina because Filipina is sweet, malambing.
2: Mm-hmm.
1: Ganahan sila og Filipina because ang Filipina ga-serve good sa... kanang mapinanggaon,
2: yes.
1: Thoughtful, tapos kanang maipod sa kanang pagserbisyo, kanang very ano tawag diyan sa ano sa Pilipino kana atuang ginapasigarbo,
2: kanang
1: hospitable ayan,
2: hospitable
1: mo man ang mga ganahan o mga traits nga gusto sa Amerikano sa atua bilang Filipino. Hospitable ka, mapinanggaon, thoughtful ka. Pero kanang mga inaana nga kinay, dili sila madala na na kay busy na sila ang ilahang culture do, kanang naka fast face kanunay
2: sila.
1: Pinaspasay dito if you kanang kami Mami Lucky nakatry magid. Kami Mami Lucky nakatry gid mi do sa ilahang kasulay magud mi og panuroy anang
2: US, California
1: nakaabot mi og LA.
2: Mm-hmm.
1: So kay balo mi dito nga ang mga tao do pag matas buntag, magbaktas na sila pinaspasay. Nya dili sila ganan og kanang mangutan nag kana bitaw mobilin nga mukaon ka diri ha, nailuto diha, nay wala sila ana, bahala ka na pangitag pamaagi nga makakaong kag imo.
2: Sila kapit, grabe sila sa oras, kagabi pa lang maligo na pagkaugma mag-ilis na lang sa nina.
1: Yes, ana sila ka
2: abtik.
1: Ana buntag pa lang murag naka fast pacing tanon ba
2: murag forward pero
1: inaana sila ka ano dito nya murag kita nga Filipino kay laid back kay da murag ganang nasanay ta sa kanang kuan lang ganang easy life lang
2: ang mga Amerika ang mga Pilipino man pud kap kay mga ano man pud paspas pero lahi ang pagkapaspas sa ilaha
1: lahi. Sila dito nya straightforward, wala sila ganahan, dili sila ga sugar coat pagka di sa ganahan, di gyud na sila ganahan.
2: Mm-hmm.
1: Very ano na sila, very prangka nga mga tao. Mm-hmm. Nya dili sila ganahan og sugar coating,
2: articulate.
1: Unlike sa tuwa Pilipino, ganahan ka ta mag-sugarcoat sa tuwang feelings para dili ma-hurt ang tao.
2: Mm.
1: Sila dito, straightforward. Pag di ko ganahan nga, nalain ko ni mo, istoryahan yung ganila. So at least, kahibaw ka nga, unsay naa sa ila.
2: Yes.
1: Kaya kung wala ka kahibawan na, di makakahibaw, makitungo nila.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, so now, isa sa pwede matunanan ni Mami Lucky is that even sa Filipino settings, Mami Lucky, bisan og naata rin sa Pilipinas, na po yung mga Pilipino or tao, bisag Pinoy, nga dili ganahan o kanang, kanabang, sa una nga, dili pata magkarelasyon, friends pala ang tao, nang uyab ko ni mo, ganahan ko ni mo because, sige lang tagkatawa, magsige lang tag-enjoy lang kahit ah.
2: Mm-hmm.
1: Pero tong time na nagdugay ito sa tong relasyon, magsige na kapangutan, nag-asa ko. Ngayon hindi ka mo reply.
2: Ang tao ka ng kap-clingy ba? Kaya gusto ni mo, uban permi, update permi, ana?
1: Di man mauna, I don't think the word clingy is the right word. Possessive.
2: Ramakan na, pwede.
1: And napagito isa, mas lalong sa possessive mami Lucky.
2: On sa man.
1: Katong,
2: Obsessive.
1: Obsessed na sa imo. Lahit po to. Masobra gito. Dili man maayo na. Sa usa ka relationship mami Lucky, you have to compromise.
2: Mm-hmm.
1: Na ipanahon para sa iya, o di tagaay sa moment para sa iya, ayo sige, huwag ka nang itagaan lagi ni mo sa mami Lucky. For example, ha, it all goes out sa lahat ng mga batanon nga na relationship. Nakakarelasyon, but it doesn't give you the right para i-control lang sa katao.
2: Hindi mo pagmamayari ang tao.
1: Exactly, hindi mo pagmamayari ang tao. Pwede ka maglambing, pero hindi pwedeng authoritarian ka. Dili mauna. Kaya magbulag, yun mo. Pwede na siya, applicable na sa mga tao. O ganahan, rapog, na ikan ng tao nga mudumala nila. Pero naagyo'y kasagaran tao, mami Lucky, nga di ganahan, o ka nang kadalihok na lang, pangutanon ko ni mo, samok man na, annoying kayo na. Annoying kayo, kanang annoying kayo nang kada taon-taon, mangutana ka, asa ko, pag hindi ko ka-update, malain ka na. Mm-hmm. And the worst thing is that, kanabi itong iagi ko ni mo pang load-load, asa mo ka na eh. Kanabang, pag di lang ko ka-reply, di ko ka-reply, na ako'y something na ginabuhat, nga very important sa ako ah. And, naan ako'y giatiman, atiman nun pa na ako'y imang feelings and imang emotions, kinalain ka, kaya di ko ka-reply. Mag-isip-isip, especially sa mga naasa relationship karon nga. Kung halimbawa na nanghid sa imo, niya maingon ka nga, o sige, okay lang. Pagka na sinabi mong naghatag ka o go signal, a green light sa usa ka partner, muuban ko ni ganito, muuban ko ni ganito, nihatag ka green light, ibig sabihin, ni-approve ka. Ang imong approval, tagay siya o gana moment nga mag-enjoy ka siya. Ayun ang moment nga, approve ka lagi, pero magsige mapugag. Kung sa imong ibuhat niya, picture daw. Update daw picture, ano. Dili man na sila ma-enjoy.
2: Mm-hmm.
1: Ano ba?
2: Tama.
1: That if, pas nindot na siya kay, that if nag-trust po kasi mga partner.
2: Yes.
1: Ayan, mas maayo man po ng inana. Niya para po, ang tao, dili po magsigiyo ka ng, magsigi na lang una nga, muli na ko ba, imbis na lingaw ba noon? O katang imang partner ba karon, babae ba karon, imbis na na-enjoy pa siya dito sa mga barkada, nagdaghan pag mga istoryahanay o chikahanay.
2: Mm-hmm.
1: Di na niya ma-enjoy. Nga naman, mag-una ho naman siyang, malain ka. Mag-una ho naman ka nga, dili ka response, malain na. Una na kuha, nabi na nas grupo, una na kuha.
2: Mm.
1: O dyan na gano'y, wapaganit na ako mag-istorya.
2: Hey. Most especially sa ilang culture.
1: Oh, gipauli na ko ni mama. Gipauli ni mama o gipauli sa uyab. Sa foreigner, samot na. Dili na niyo pwedeng buhaton dito. So, ay na, at least kay Bauta nga, lahit nagkultura. And even sa ito ang culture gani, dili magani na applicable gihapon. Kay annoying kay na, dili na healthy so sa relationship. And the moment na nag-ask ngay mong boyfriend nga foreigner, ato lang klaruhon gamay, because money, the way I understood sa situation, mami Lucky, katong the moment nga nangayo sa picture nga, o sige, gusto ko makibalik sa imo, pero pakita, kita ako sa imuhang
2: something-something.
1: Something, sa imong lawas, maghubo diha.
2: Mm.
1: I don't believe nga moog ito'y gusto niya makita.
2: Oo, mo kaya ganun, gisulti lang to niya para muundang na ka.
1: Yes, gisulti lang dun niya so that muundang ka na, kay na-annoyed na siya sa imo, ha? Sige kag pangulit, masigag panawag, ang Amerikano di ganahan, ana. Sa ilang kultura, di sila ganahan og samukan. Kay busy na sila. Kanunay na sila galihok, kanunay na sila gatrabaho, gaskwela, anything na productivity lang ginabuhat. Niya di sila ganahan og samukon sila. And the moment nga niingaw siya, sige, padali ko picture. Mo itong moment nga para mo, mo laylo ka sa iya, ha? I think, mo to ang akong basa ito sa action sa Amerikano.
2: Maupon akong tanaw ka.
1: Para muundang na ka.
2: Para muundang makastop. Kaya murag sa unaw na sa Amerika, this has to stop.
1: Yeah, yung English, ha? So, kanang, isamuka na siya. So, mo to nga, yung na, kanya ito nga, sige, magbalik ta, pero sendi ko picture nga naghubo ka. So, I think dilito ka ng, dilito intentional sa Amerikano nga gusto din makita nga naghubo ka.
2: Mm-hmm.
1: Kaya sa first, maayo man ang iyang tinagdan sa imuha niya. Wala biya sa nagpakita, ginana nga motibo sa mga sinugdanan sa inyong relationship. Ayan. Di ba? I mean, tanaw ni mo, basahon ni mo ang karakter sa tao ba?
2: Mm-hmm.
1: Niya, katong nag-away na noon mo, di ha pa noon siya masulti nga nag-request sa hubog picture.
2: Yeah.
1: Dapat ibuhat to niya. Itong time nga nag-uyab pa mo.
2: Yes. The moment nga nihatag siya $7,000 sa imuha, that's 400,000 pesos. Convert sa peso.
1: No. 7,000 pesos lang.
2: Ah, 70,000 lang. Di ay, unsa makakapoy.
1: Di, converted to peso na. 7,000 pesos ang gihatag.
2: Ah. So kung kunutan ko kay na convert ko dako apud aning 7,000.
1: Dili ay grabe.
2: Dollars ay peso sa radikal.
1: Half million na to.
2: Oh gani, kuratan sad ta. Ara ko kuyawan. Ato sabi ko
1: 7,000 pesos.
2: Ah, pesos. Sabi
1: ko dollars. So, the moment ni hatag sug 7,000 pesos kung bastos gyud sang tao, right there and then ningon ni sa sinwa nga, oops, bago na ko ni hatag hubo sa diha. Pwede na buhaton doon mga milaki, which is mo yun na ginabuhat sa mga Amerikano nga, bastos. Pero sa iya, wala biya nagibuhato.
2: Yeah.
1: So meaning, maayo ang tao, maayo ang karakter sa tao. Kaya lang, medyo nasamukan lang. Nasamukan siya. And we have to learn from this, kuan. Kaning nga situation, story. Nga dili na to pagmamayari ang tao. Ang pagkikipagrelasyon doesn't give us the entitlement para i-dominate ang tao. Kanang i-control ang tao, but ang relationship is it has to be mutual, mami laki. Mutual respect, mutual nga nagsalig mo sa isa't isa, ana lang,
2: and mutual naputing tawag na mutual freedom.
1: Para payapa, para malipayon. Kung gago gyud ang tao, bisan pag imo nang subaybayan, gago gihapon na.
2: Yes.
1: Kung magbuhat ang tao dili maayo, bisan pag nakasubaybay kanya, bisan pag sundan-sundan na nimo, mura kag canine dog. Mubuhat gyud na nga di ka.
2: Bisan pag magbutang kag GPS kung asa siya moadto.
1: Mubuhat gyud na siya. Bonang nga dili na sa assurance nga imo sang replyan, imo sang sitahon. Dili sa assurance nga di siya magbuhat og dili maayo. Kay ang tawo nga gusto magbuhat og dili maayo, makabuhat gyud na siya og dili maayo bisan pag imo sang kontrolon. So mas might as well mas pilio na lang nato tong payapang atong isip. Kana bang relax ang atong unahuna. Dili magsamok, dili ta magsigigsita, dili sigiyog, pangutan nag-asa ka. So I hope nga na natuto ta ni nga story. I hope we all learn from this story nga kung duna kay karelasyon, ayaw kontrola.
2: Okay, English ni mo ha? Kaya na kay mga translation na.
1: Mirkano gud yang chat gud. But anyway, maraming salamat po sa lagi ninyong pakikinig. I hope may natutunan tayo ngayong araw, mga kaibigan. Ha, again ha, sa sobrang silosa, hindi pa maganda yan, mga kaibigan. Minsan nagseselos tayo bilang tao, pero mas maganda pa rin idaan in a nice way yung selos. Idaan sa lambing.
2: Yes.
1: Hindi yung nagseselos ka na you are parang boss or you are the kanang dominant sa relationship nga murag imuhang imaniubra imuhang partner. Annoying kayo na. Dili naghahatag og assurance para magkaroon og successful relationship. Samo kayo ng sige selos, dili makamaayo. Pero mo, tinod mga mila, may nalang sa mga milaki, kaya dili kayo selosa.
2: Dili kayo, dili selosa.
1: Oh, dili selosa.
2: Makaingon sila selosa, siguro sa mga milaki.
1: Di man po siya magselos, kaya ingon pa niya, di man na mahalin si kapitan, kaya tiguang naman na. Di na daw mahalin, kaya tiguang na. But anyway, maraming salamat mga milaki, kaya buutan, kanya ko ang partner. Gimme, lagi kag down.
2: Wala lang.
1: Salamat kasi inyo kanunay nga pagpaminaw. I hope na lingaw ta sa to ang programa karong hapuna. Puhon magdungga na ito sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Ug Mami Lucky.
1: Huwag niyo kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo, 130 over 80. Di rin na nagasakit, taga ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Yan, Rua, taga 44, barangay
7: Constitution. Asa naman ba akong tinaguan din, oi? At ito mga bayanan sa Magnum C.
8: Ala, lula, kipasunog pa yato ni Mama.
7: Unsa! Kipasunog sa mong Mama! Ma?
8: Kainingan mo si Mama nga. Tagpot ka diyo kay Trita Balay.
7: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-appel ko sa Magnum C na karaban. Not na! Palitik ang Magnum C!
3: Di na na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na namin. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Dili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo naman kung Magnum C, Capsule o Kape. Tapos di ba ito kamay, nawala yun. Kalo sa inyo, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Regime Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Kini ang FMR. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 3 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsuunan, maayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania nga ron ang modumala sa maong programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Handa ka na ba?
4: Welcome.
3: Ito na. Magsisimula na.
5: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
3: Ang FFMR. Tingog Lukas.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Rino Bisira, taga-Matina, Pangi. Mayong ako lawas o makaanong kainom. Diyan sa laptop, sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Biyara ko nga arthritis. Parang nuwala. Burugway na mag-apati. Wala ko nga bati arthritis. Hindi po. Mayong.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Hara kita gimay sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum Tea, herbal coffee na akong gibati, nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho, na inom jud ko anang Magnum Tea herbal coffee kay kondisyon man akong lawa, dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum Tea herbal coffee. Pitibo po og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Piyesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
18: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan, nga taga Bayugan City, kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
12: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasoy ko sa uban maragulay alivyo. Sa dihang nakainom ko ning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
13: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
12: Dibalik siya sa 8 hours.
13: Nanindot no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaron?
12: Karon nga nakainom ko ana, normal na ang akong pagbawas.
13: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
12: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, magkatikorn, coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
11: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Well, please, okay, Lindo. Almeza, barangay 3090. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Kinilin da balo, dala ko sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa na. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage
1: and Spa. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
2: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bilin namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Brie.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Dominador B.O.K. Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata kamay, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kasi karnaw, kapag kami inom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
6: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: hindi na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ah, ikaw sa dyan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga balati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Summer O'Clock。
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Do na jud siya changes ni gaana akong paminaw, ang plema dali ra kay siya ipagawas. And then akong kalintura inawala gid siya, nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend jud ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay kining EXL Makabuhay Plus epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong buntag sa tanang nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
13: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon, mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame naman tulog, lame naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na mag-

0: episode. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa alamang unang sakit.
3: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
4: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa Ginoon, nawala yun. Munang bintin, yan ako na inom. Kadadla yung frenom. Kasi sa Karlao, kapag kami inom, kalima, aneh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
13: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Yes, kamu-kamu ke papi now dari 101.9 FM Ardabal. Ang buntag, ganin yung ganan. May paglanog-lanog, ganin pagkaroon sa ganon, magkakabibes ka pamilya. Welcome sa tuwang programa ng Sunday Classics. Erong kauban ka ron, ang dilig guwapo dili di sa mga romantiko lang. Ang doon talas 9 sa buntag, pagkatod sa mga manindot ng mga huni o gamit. Tugtog kinaraan, magigala, paborito sa itong maganana, baga tatay, baga lulog, baga lula. Live sa pagkita kabarunggan, karoon na pagkagabayam sa pamilya din nasa 89.5. Din nasa syudad sa Tagum. Din na magigala, 89.5, naglanog-lanog, tada sa Tagum City. Ang FMR Dabnor. At syempre naman, Yosop sa 96.7 sa lungsod sa Nabunduran.
1: Isang halik mula.
0: Lanog-lanog din ang mga gala sa FMR Dabao de Oro. May punta ganin yung drama kataga Dabao de Oro. Ang naminaw na Dibagaro sa Garon.
1: Magunaw, sana'y malaman mo.
0: Og of course, din sa ito ang syudad sa Dabao. Nagpalanog-lanog sa 101.9. Again, welcome sa itong programang Sunday Classics.
1: Dalangit.
0: Adlaw Garon ka Domingo.
1: Kapal. Ikaw sana'y malaya na. Oh, sayang ngayon lang tayo.
0: It's a size na magigala sa bulan sa September 2026. 110 days ago before Christmas.
1: Sa isang tulad mo.
0: May pagpare kay Sika ni Bukaraw sa Garon. Mga manang, mga manong, mga indag, mga undog, mga dudog, mga daday. Mga suki, mga drivers, maraming nagyapot sa pagbaisbahin sa mga nagkani. Ang gadalanan ni atong dagbayan. O kutob sa buton sa itong paglanog-lanog. Hello, ganin yung danan. Itong cellphone number Garon. Para sa mga request, greetings and dedications at 0905-047-9954. Again, ang itong cellphone number, pwede ka mo mag-text, Mengel. Doon ako may pa-shoutout. Patimbaya din yung Bagaro sa Garon, 0905-047-9954. Kamusta mong danan? Sa mga naghandag magpamahaw, Garon, nagpaso silang trisatagsak ang mga tak-anganan, mga abuhan. Sa duod sa kapait, kalisod sa itong panahon, huwag ka panaginaot, ganun ang katagitag ang Garon, magagala. Sa itong tagsatagsak ang mga tak-anganan, importante masundan ang itong tingin. Ang mga nagape, maing pagpangape, di mga rosa Garon, kape. Mga nagtikungkong pa niya, hoy, gising na po niya in town. Ay namog, luya-luya.
2: Basta ultimately, yung sinurveillance.
0: Ano man eh? Ano man eh? Yung sinurveillance man.

0: Pagan iti kungkong pa niya. Bango na po niya. Manimba ta, manimba. Adlang Domingo. Bagay po ang gini, ang gini yung ginapaminaw, naglarog-larog ang paboritong FM radio station sa Nagbayan sa Davao, ang 101.9 FMR Davao City.
1: Gini ang FMR. Favorite music radio. Sunday Classics, mga old songs nga dili lang paminahon kundi makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics kauban si Dudes Romantiko.
2: Sana ughang sapat.
1: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Yes, maraming nagabong ka mo na kapaminaw sa 101.9 FMR Davao. Ay pagpaminaw, Cecilia Sitsumada, Papapokon, Tagom, Sari.

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: EXL Makabuhay Plus Dahil Tawik Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pinisan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dahil Tawik Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Vibes more for life.
1: Favorite Music Radio Sunday Classics. Mga old songs nga dili lang paminahon kun dili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics. Sunday Classics. Kauban si Dudes Romantico.
2: Sana ughang sapat.
3: Oras FMR, 35 minutes after 6 o'clock in the morning.

0: Husto na lang gibay. Igo na bay. Pagkakita palagi kag labaw pa niya. Paulay na bay. Hubog ka na kayo. Ako? Hubog? Wow, palagi ko mahubog. Kay bisan unsa pagkaisog sa bino nga akong imnon, dili gyapon makapapa sa kasakit nga gibati ko karon. Bisan iyarok pa ang pinakaisog nga alak, apan dili gyapon makaalim sa kasakit sa iyang gibuhat. O sige bay, siyato ya. Naot nga ang gahom ning bino mo banlas sa masakit mo kagahapon. Oo. Bino, hunari ang mga samad sa kong kasikas. Arumatibgan, bisan na lamang jutay ang kasakit ning dughan, nga halos dili ko na maantos. Na maantos ang tanan. Daw sa mubuto ang akong ulo sa pagsigig huna-huna. Ihapag ko na lang bakha kining butilya aron ako magka-amnesia ug malimot dito kaniya.
1: Oy, binuang di abay. Paulay na lagi bay. Kay hubog ka na kayo.
0: Ako, hubog. Waha palagi ko mahubog. Puslan man, walay nagmahal. Alas, sige bay. Tagay! Inom taman sa ginhawa.
1: Abay, o, napay tumba bayo? Aslom, kisom, bay. Gikan pa ni sa Bohol bayo? Oo, ala, yarok, ala.

0: Ang tuba, amo ay kinaham sa tanan mga girlan. Gusto mong tubang pait-pait, bahal ang idalid. Gusto mong tuba nga medyo tamis-tamis ng bagong dawat.
1: Kay ilim nung maukinandan sa mga sumsum.
0: Akong papa, gusto kayo tuminom ang tuba.
1: Ang tuba, karpo alam.
0: Ijarok lang ang tuba mga girlan. Kanang tuba, ganyan to, tagpiso ang baso. Karoon mahalag yung tuba, no? Tag 150 ng galon, na ganyan baligya, tag 180. Ha? Sa mga, wak pa nahuwasan, di ha? Pati balag nga hubog na po, magigala, no? Tugi pa dalang, ito kang suking tingpapinaw din na sa pukong tagam si this Princess Rivera. Salamat, Princess, ang buntag na day. Wilfredo Rivera. O, nga to, si Mohang Kapika, si Auntie Balili. Ito nga lang na doon, nagkalimot man ko. Salamat sa paglalong doon. Doon na may mga balag niya, mga kabibes sa pamilya. Pwede nyo na ipadala din sa FMR. Ha? O pwede rin sa, kwan? O text lang sa 09. Pwede mo mag-hassle. I-type lang ninyo sa inyo ang kwan. Cellphone, i-resend sa kong number 0905-047-9954. Balik ko na, pwede mo musen ng yung balag, nandot ng mga balag din na ha? Sa 0905-047-9954. Hello, mayang pagpaminaw, nga to kang Michelle, lumansog din na sa may phase 1 is IR, particular din na sa Almond Street. Minaw sila karon. Thank you for making lanog-lanog ang 101.9 FMR din na. Naminaw usab ang Bagabaliton family din na Sorine. Oy, Sorine, no? May buntag na Sorine, Bagabaliton family. 101.9 FMR ang ilahang ginapaminaw. Si Rulan Baliton, akong amigo. Buntag din madalan. Hello, the greet ko sa mga Sir Labina. Imo Sir Labina, asa? Sir Labina imong balak labi na minaw kuno sa taba kuno sa bala sa kada Domingo labi kuno sa Sir Babina. Sa mga sumusot family mayong paglanog-lanog. Salamat sa inyong paglanog-lanog ganunay din sa FMR. Dos Tagum, no? 89 na sila sa 89.5 na minaw din na sa siyudad sa Tagum. Okay. Amat sa paglanog-lanog ganin yung danan. Mayang pagpaminang ito kang Itsoy Antony, Itsoy Dongdong, Itsoy Duydoy, Duydoy Antony lagi. Okay, Itsoy Gaga. Si Mama Teresita, Mama Lita, may buntang yung danan. Itsoy Ike, ano? Lamat sa paglanog-lanog. Jimboy, Itsoy Jimboy. Mayang pagpaminang na Jimboy. Jimboy Batinggal sa mga Batinggal family nga naminaw garon din na sa may Panabo City. Okay, Panabo. Panabo man ninyo, no? Okay, lamat sinong pagpaminaw din na Panabo. Mga taga Pakipat, Pakibato, Marilong, usag-usap kita din na magigalan. Salamat sinong pagpaminaw. Ako lang gihapon ang ginunggaoban ng inuhang dili guapo, dili tisoy nga alagad sa kahanginan, romantiko lang dude sa romantiko. Ang dadada ala si Disbuntag magigala, no? Napat ibalak niyo ang toto, di magkabalaga niya. Laing paglingaw, alang ganin yung danan by the late A.D. Peregrina. Song called I Feel Blue on the city's number one FMR Davao.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C. Mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Vibes more for life.
1: Favorite Music Radio Sunday Classics. Mga old songs nga dili lang paminahon kun dili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics. Sunday Classics. Kauban si Dudes Romantico.
2: Sana ughang sapat.
3: Yes, ako lang gihapon si Dudes Romantico until 9 o'clock in the morning. Oras mga ka-vibes ka-pamilya. 7:38 in the morning.

oras, kamalaga po nagbalanog lanog, magagala sa 101.9 FMR Dabao. Sabayan ngayong marungga, din sa 96.7 FMR Dabao di oras. Sa magandaminaw din sa may Dabao di oras, sa may Buncayo, Kumbustilan, Ibadaan, Mundibista, sa may Mako, sa may Pantukan, sa may Mabini, sa may Laak. Ay buntag, yan yung tanan din, no? Lanog-lanog, Ibadaan. Kusog na din sa may bandang Ibadaan. At nagutaw na kung sa resulta sa itong swerte sa gabi. 892. Okay, doon ang sorteres sa gabi, 892. Alright, mayong pag lanog-lanog, dudes, may naman bigaroon din sa may Samal Island. Great lang mga Gonzales family. Salamat sinuhang kanunay pagpaminaw diha, no? Regards kung Gabriel Gonzales diha, ito ang higala. O, dahil sa may Samal Island. Okay, kusog ang FMR 101.9 Dabao diri, dudes. Salamat kayo. Sa inyong pagpaminaw ganunay. And also good morning to Jeffrey Dos Pueblos. Naminaw samtang namahaw na limagaraan sa karon. Yeah, sa may Dabao di Oro. Salamat Jeffrey Dos Pueblos. Mukhang pag lanog-lanog. Ako ay may again, hangtod ba talas 9, mga binantik, mga sugig, mga digpaminaw, mga vibes, mga pamilya. Again, itong cellphone number 09-05-047-9954. Ruth Rimulta, Niog, sa Tamia. Niog o Niog? Sa Tamia, Dalia Ufamin, Panos, sa Barangay Gabakungan. Richard Urboda og sa disa. Bisaminda Urboda sa barangay Pangutusan, mga Urboda family. Pamilya ni Sir Jason. Punta kintanan din sa Dabao di Oro. Again, hello, good morning to Ruth Rimulta Niog. Niog o Niog? Sa Tamia Dalia Ufamen, sa May Panos, sa barangay Kabakungan. And to Richard Urboda og Visamenda Urboda sa barangay Pangutusan, Dabao di Oro. Hello, good morning, sa Daminaw Garon. Kaya sa may Sirip Galinan Lower, Sirip Galinan, Dabao City, sa mga Datas family. And also good morning sa mga Tion family. Naglanog-lanog at tuntiko ng Pinoy, may pagpaminaw. Salamat sa gimuhang paglanog-lanog, ganun ay.

0: 7 minutos sa namurang at atag na sa Las 8 sa buntag. Magagala Brian sa mga manindo at mga tukar. Favorite music radio.
1: Ang gugma, mura na nag-boxing. Wala pa ni mo gisugdan. Kinahanglan, andam na ka masakitan. Hala na!

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Sunday Classics, mga old songs nga dili lang paminahon kundi makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics, Sunday Classics, kauban si Dud